0: salihu ci sa wuy jur waye nak ma def la señ modou mustafa waxon ne xamna ne kenn gënuma bay waye juba ma doy mu jël njub momu def ko muy ak laxasayam man manam yep mu jëme ko ci defar ngebotuk serigne bi ko yalla bolel dayna ngora rek serigne salihu bayiko fi sars bu tol nonu xey ñew ci sa kaw ta bam daatan ñew ci tawam ku ko seenon ya ta xamone lam yanu yang ko don yeeram ku ko seenon ta xamone lam yanu yang ko don yeeram ngir yan bu reey yanu serigne salih xey ci ci kawam waye mu deer rek yamu ca ba dañ ba xal kom dang koy fek ay daara yu sancat nga xane moko fa ci la bop ndoli ko ci la serigne salih bu defo tay yim yoralon bopam da serigne salih dañ koy tuddu tuddu xel kom ngir lim gëna siwu waye def ra yeen ñep xam ngeen ko fu nek ci rew mi rek ab liggey ma nga def liggey yoy yep mu bolé ko diko rafetal ba fi yalla yalla nangul ko rafet nañ jott ci ne la boromam bëggoon ci mom serigne bi bëggoon ko ci mom way jërëma bëggoon ko ci mom yaakaar nañ ni am na ko bu xeye nak yalla na cey gëna tek loxo ñi mu fi bayyi tambulé ko ci serigne bassirou mi nga xamne tay ji moy jëwriñu serigne salih yalla na suñu borom gën ko katanal jaar ak mom fam jaar ak ñu ko jitu won ñu serigne cheikh ñu di kilifa ci serigne salih ko ci ne bayan bi di aksi ci yow gis na gan mbolo mepp gëlemon ni waye suñu borom nak mom nim baxo nen la ma nan sax min ayatin aw min jahanati bi khayri min aw min jahanati yalla neena suma fi inde ku ba mu gor gor lu fa ag fu kawé ndort yépp ba mel no xamné dañu japp né kèn doot né mel suma ko fi jëlé kuma fa wutal ngeen xamne inna ka salika nak ci mo ci neena buntu bi tejumako gaay yu baxi ku ci borom jeflanteel ba geureum la ba wax lam lay fayé ba nit ñi yaakar ne ku mel neew dootu am daan inna ka salika nak ci mo ci neena buntu bobu ka tejumako yoon wi jëm ci yalla mom du jeex ku waxu sé rek kon serigne bassirou ni serigne xadim yalla yalla gattandu leen tek loxom ci ñom tek ko ci njabot gep nak muy doomi muy seet yi muy talibé yi di muri ci ak julit yep ndax nitu yalla ay njabotam ëpp na lañuy tudde dérëb serigne bi daf naan al waladu waladani waladu sulbi wa waladu al khalb waladu sulbi yarisul mal waladu al khalb yarisul hal kon nitu yalla ni mi amé njabot niko nit ñi amé waye non lay amé njabot ci mbolé ñi tek seen tank ci seen borom bëgg kon ñom ñi na ci kanam njabot gi tay yalla mi leen ko yan yalla na leen téñal da ko yalla téñal dang ko atal ñi ñaan bu baax ak nekkam dalon na xel lol yalla na yalla gaawa wan mbolo yi lu dal seen xel ci ñi mu ci bayyi ta am nañ ci yaakaar ndax ñom ñep liñ xamone ci mom mi rek lañ xam ci ñom njub def seen kilifa muy seen lepp yaakar na bari na ci ño xane ci xew xew bi lañ do wara xamé fi seigne bassirou ci lañ xamé fi seigne khadim lool nak du won dara ludul nek ci lañ wara nek baye seen kilifa seen bop no ni ñu boté won ñu neexona boté yalla na leen yalla dimbalé bañu top seen gëna ñep neexa boté nonu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: xari jaxate lolu amna solo comme niñ ko baxu def rek ñu andak en ba legi rek liñ doon laaj moy num defon ak defar doom adama teunkel nañu ko teunk bu gatt gatt bo xamne bi jëk mom moy xam xam te xam xam moy yarni ci ñaaral bi tam mom moy liggey ñettal bi nak moy am kilifa ñettoy nak ko melani teunk na lepp yalla ñu suñu bool dimbalé wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: wax yenn ci jambar yi nga xamne dañu andu serigne bi serigne cheikh tay bu bëggone xam nga lenn ci ay cede ci jiko ak melo yi serigne cheikh bu serigne sall lan nga ñu mëna wax
1: assalamu alaykum bolo bi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen ziaré bu baax te di leen dalal jamm ci bis bi nga xamne man na ne bisu nakar la waye tamit bisu sant yalla la ndax jambar yi fi joggé muy serigne cheikh mbacke muy serigne sall ku ne xam na ne bankaas bu mag bu reuy daanu na ci l'islam waye bankaas mak daanu na ci yoonu murid ndax ko xamé won ci lim taxawaye won ci l'islam ci jang ci yar ci liggéey ci jaamu yalla ku melni bu bayiko bankaas mak bayina muy jëm jo xamné koko nat rek baj ko ndax bu dé ci walu xam xam bo gëssu señ cheikh da ngay xamné leppam xam xam la e jëfëm jëfi xam xam la wax waxi xam xam la bu dé ci walu liggéey bo xolé lim taxawal ci ab liggéeyam ñëk sax muy nekk fi mu nekk muy khalifa cheikh saliw bo xolé lim taxawal rek nga xamne jëm la jo xamne bu yamonté lool rek gatché nga la kon señ cheikh nit ku melni mom ci kaw suuf duma ne amul wayu yombu ndax dama koy faral di wax señ cheikh la gën taxul di yaapu ndax jëm la jo xamne bam du do ba ni mu nekk ci li la ma sa nekk muy jang ak bay ak liggéey mando gi nak koko tak wessu na señ cheikh nit ku mando ni mom musta am dugul ci dara demul dikul deful dara ledul li nga xamne mamam tala nekkon muy cheikh amadou bamba khadim rasoul muy jang ak jangale ak yar ak terbiya nit ni ak kep ko xamne tamit am nga aajo ci sahir ak ci batin lepp mu dimbali na ci señ cheikh buñ la waxon limi taxaw ci ay nit ñu neew doole limu yor ci ay kër yu ñu dundal lim yu bokkat ak daara yi limi nit ñi am jafé jafé yi wop mu leni fajj buñ la ko waxon do ko gëm waye mom mu nit la bo xamne limi def yalla nak la koy séréel ba nga xamne nit sa jot ci yombu ndax jëfëm lepp ci suuf lay do mom du def lu muy def di koy tekkal ndax lepp lu muy def ci suñ borom ak xam koy def buñ la waxé lim taxawal ci ay juma taxaw ko ci ay jakk da nga nan li xaju sax ci dundu doom adam señ cheikh mom bo dé xol da nga lay xam ni ki manu ci borom la gum wacce won ci jëmi señ sali waye limu jëf da ngay xam ni xajul ci dundu doom adam lim réaliser da ngay xam ni xajul ci dundu doom adam koko nak buñ ko ñaké ñak nañ jëm ci koor ñak nañ jëm jo xamné mënutuñ ko rabu ci kaw suuf li ci war rek moy ñun ñi nga xamné ñun la yalla def ñu nekkon ci képaram jugé ci képaru serigne saliw ñu waat ci ak képaram yalla defal ñu tawfiq ñu andon ak mom ñu xamné liggéey bi ni ko serigne muntaha di waxé ñu jox ko suñu bakkan fa yéne lim fi bayyi mu baña laal suuf kenn ku ne nga xamné sax wa nga amone bu nekkon ben warna dul kukku ci yaw ci bi serigne bi nekk ci na nga taxé won kon nak loolu lañu soñu ñepp rek ci leen gëreem diko ñaanal dal tom tebbi yalla na xépé aji ray firdaus ci xamnañ ne ray gëm nañ ne fiamu nekk tay reccu na lim doon def ci aduna ci ay xéewal ci ay banex lepp ndax leppam l'islam kon nak ñu sant leen gëreem leen ñaanal leen suñu borom gën leen taxaw yeen nit liggey bi ngeen yaatal yalla na leen serigne borom defal leen tawfiq ak njibal ba ni ngeen koy yaatal ni tamit tuyaaba joju ak yi woowu nga xamni ñu fi nekkul man ko gis may na xam li li waral gis be yépp suñu borom jotal leen ci yeen tamit ñu ñaan suñu borom katanal leen ci barki cheikh saliw
0: ko deg lo jël commenter señ daouda yowet tay soñu bëggoon dikkel ci dundu ak liggéey ak jikko ak melo jambaari l'islam bi muy señ cheikh muy señ saliw lan nga ñuy wax
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ cheikh mom wax ci mom bu ne señ cheikh mom señ saliw ma gëna señ saliw moy ki nga xamne mo umbu jamono yeen ko señ cheikh nek ko xamne ba muy door la lak ngir mu señ touba am lu mu liggéey ci jamono lu yépp rek ay ngeerum yu doli yu du jeex nek ko matalé ci lepp bu fekké walu liggéey la bu ci mënul ci rew gis mako ko sama te lolu da jitu muy nek lemu nek bu ci yag lol nek ko xamanteni dal wax ci mom deug deug deug yombul dal dafa matale ci lepp dafa matale ci lepp ku matte matale koko wax ci mom day jaxé lol dal di sante rek waaw nek na lu tiss lu metti nak fa nak lu yalla dogal la kenn mënu ci dara waaw lool mom mom lu wër la lo xamant nak tole man amna fuma doon liggéey nga xamne moy jamono jojo nga xamne dañ ko joxone abdallah indi won ko xay bu bare bare paro dafa melni man mi mako def ma dañu daw ñu fekk ma fofu dima xamal ni ma gor gor gor ndike jexu ci rew mi te lool mom moko waral bo nekké ci mom manam day nek sax sax ci lepp yow ci jëm bok fo dem rek da ngay sigu ngir mom da sigu ngir mom lool nak ak matam la matam la amna ku mat ku nek ku laas mom day wala ngam ba nga xamne day nuru yow dara nga fekk matam la wa loolu matam la wa tawarkal
3: inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin ci dogal bi diko sante yalla xamni ñak nañ ku ndodul am waye ñu ngi fexé am yalla mi nga xamni mo ndi ñep yambar joju ak neexa wax ak nakare wax walu degej la re day mokku ci bi te do deg dara moy li nga wax da bayyi nit ñi ak bopam dess ak boromam bu bayyi nit ñi ak deram waye fu way toll da ngay ñaanal serigne cheikh mom serigne salif niko jeurun ji waxe legi rek ci walu yar ak tarbiya serigne bi mom mo ne yalla rek lay liggeel Serigne Cheikh mom moko dara jo ci dem da ngay japp ni dara ji rek la defar ko xamni da nga dem ba li ngay bay matiwul won say dara ñu dund nga dem ba tay li ngay bay say dara mënutuñ ko jëfëndiko ta amna ñu wax ni li ñuy dundé dara biñ ko xolé mat na juroom benn million amna ñu ko wax ci xayma waye dañu dak rek waye serigne bi neexuta dak ndax lamuy def ci suuf taw ko kenn loolu neexuta xam kon ñun ñoo ñak waye nak nañ sante yalla bu ñew ci bisam bi di nga xamni jëf lu baax rek am solo wa jëf lu baax rek am solo daara yi fi ne bo demone mbour nga ne mbour nga joy nga dem dakar almadi fa nga xamanteni juma rafle na kero biñ koy koulé señ bi ne nañ watadiko yenn waxtu yi ñukoy koulé ndax nit ñe fa nek di seeni nawla tay dallu ñu sooralé len nga dem lagat non la nga dem xelgom non la nga dem xaban non la nga dem bussan non la fo dem nam fa def non la ko dem te fep fo gis mu def fa juma fo bu doon keren ku melul ni mom len la fay xayma lu bokku tak lola ba ci cornice bi biñ koy waxale kon nak ñun ñu ngi sant bu baax di ñaan yalla mi nga xamanteni dara teewugo fi mu tegon tankam ak njabotam fa lañ jere waye day ñaan lu fi liggeel bu re ben yalla na doon bu ñu ta xam ci ablib di ñaan señ basiru mi nga xamni moko wutu diko ñaan suñu borom wëral ko yagal ko defal ko fannu gudd ñaan señ khadim mbacke mi nga xamni fu ngeen dajé yaay doon serigne bi mu doon donga bi ngir ak oyofam ak ak talibem la kenn muñ ta nap kon ñun suñu xel dal ñi sant yalla bu baaxa baax di nuyu wa xaban di nuyu daara bu san di nuyu daara yépp di nuyu daara yépp di xamni liñu ñak nañ ko sante yalla xamni fi la jëfëm yamon señ bi ko doon liggéey lo da nga na day daw ndax bis bi la won xaar kon ñu ngi sante yalla baax xibaar bi bi ko ñepp déggé ñoo ci bokku lenn luñu man kon ñu ngi sante bu baax di leen gëreem di ñaan yeen ñi nga xamni yeneen taatan kaddu yi suñu borom gën leena kartan ba luñ ci xelli lu ne rek yalla doon wërseuk bo xamni leen koy mëno ci barke señ Touba kon ku dégg kaddu gi rek nga téwlu ñaanal Serigne Cheikh do ñi man fatiha ak ñetti ikhlas nañ ko def julit yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñi man fatiha ak fukki ikhlas ak ben nañ ko def julit yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñaanal serigne cheikh famu tudd suñu borom gëna doli tawfiqam ak ndimbalam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala senu dong gorel ndjay dongam serigne cheikh saliou xabbal jerejeuf
4: jeuf mbokk yi ba legi rek ñu ngi fi ci bâche bi ci beccëk bi nga xamne ci lañ ñaanal serigne cheikh saliou mbacke mu tok nak ak serigne saliou mbacke bi nga xamne bokku na ci njabotu serigne bi waye tam bokku ci imam yi nga xamne dañuy jité ci lenn ci jumaay serigne bi taxawon serigne saliou ginaabu la ziaré ndokel la bisu tay bi dañuy wax ne wa anda sikru salihin tan sulu rahmatu buñu fatali ku gay bax yi sun borom day wacc yermande yan nga ñu mëna indil ci serigne cheikh ngir yemané joju sun borom jaar ci yonnabi alayhi salatu wasallam wax ko nu mëna dajé ak mom tay ci bis bu sel bi muy ci jikko yi muy ci melo wi moy ci nim daan dimbulé nim daan yaré ak nim bayawon xel borom ak bis bu melni ak tim tagum serigne touba
5: wa alaykum salaam wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaré ba mbolem kuy dégg suñu kaddu wala nga ñuy sétan ñi ngi nuyu lepp di nuyu mbokk bu baaxa baax mu mal né bis mom xawna xat waya xana lum xat xat rek ñu sanni ci ay kaddu lum neew neew rek di ni mbokk yépp di leen siyaré di jiddel ci leer ak siyaré de cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal ak yag ak wër di ñaanal serigne basir mi nga xamné mo tok jotay cheikh salih sun borom tebb ko katan ak wër non lañ koy ñaanalé sun khadim mi nga xamné mo wutu wajro mu tedd ba sun cheikh ahmadu mbacke diko ñaanal mu wër da gudd fan lol ba yene ji wajuram amon mo agalel ko yenem ba def yene bopam ta ñaan ko mom man may Serigne Saliou Mbacké di imam Juma yi Touba ji ci Mbacké di dendal Serigne Saliou Mbacké mom señam di momi di imam bi nga xamne moy jité aljuma ji ak jëwrin Serigne Khadim Tine moma la yaangi lat ci ko xamne mom julit ñepp man nañu téré mom ay jëfum ñepp ci mit xam nañ ko muy ko xamanteni ginaaw biñ ko xamé ci ñaari walu yëpp di delu wat mam mahram muy Serigne Salih buñ ko waxé xam nañ doona xadi mi nga xamne moy wajuram di suñu baaje ñun ni di wax di doomi Serigne Ahmadou Dié kon lolu ab juddu bu rafet mu nta wessu lolu waye bimu amé juddu bu rafet bobu ñu jaarale ko nak fi nga xamanteni mom lañu jaaré lu doomi soxna yëpp mu jang alquran wattu ko wéré bindu ko bindu mu rafet jébal ko wajuram daadi soobu nak yoonu tarbiya ay wajuram ñoko tarbiya man nga ne mom jabotu señ ci baaki man nga ne liko tamli ci cheikh abdallah ba ci señ salim mi nga xam moy wajuram ta muju fi ñom ñepp man nga ne kene ku nek tarbiyal nako bokk bam laq teene ngeerum ñom ñepp laq ngeerum doomi señ ci baay yep laq ngeerum cheikhul khadim ta lolu am nañ ci fetna ju wër ndax na ngi fat ak ben bis ci ngabu mu dajale jangale kat yi di len berndel ba am ci ko de ko yalla nga am geureum seigne touba mu ko am nako lolo mo ci mom la ko dege mo xol mu ne am na geureum seigne touba to lolo bobu yag na bo digeenti bi amana fi ay at yo xane liggey bi day gëna yok muy ko xamanteni nim ragale won boromam newana nga gis ko ni mel nim ko don baye nim don baye xel boromam ak di fuklu boromam yima newana ko su melni mom boko taxok mom da ngay mujj sax yow da ngay yewu ci yalla ci ragal gi mu ragal yalla ak nim koy baye xel nga xamne waxtu yep day baye xel borom baye xel ko xamne day mujj yeme dal waye ni melo ci seigne touba nak mom lolou mu ne su ko misal mom ba agon na ci njabot ko seigne touba lu mu newu new ay atta nim lay fam lay tek ak nim lay jappe lolou da ngay xamne beug seigne touba moko waral mu jax tak ci serigne bi biñ ko gisee ba niñ ko noppé gis tay ji kérok la wax né señ bi ni ngi doko noppul tay ji lay doko noppul musto noppul ci adundum bam xibné tay kérok aljuma ji lay doko noppul dem ci aljana bobu la koy dogo def waye musto noppul da lolou yakarna limi firna ci moy fam jugé fam wacc ligé nga xamné ci nga xamné ci musto noppul ci ay tol la wacc ligé kon koku wacc na japp na né lolou bu ëlëgé bu dajé bayam dajé mamam du seug mu ndax fañ ko bayiwon rek fala jugge dem fekki len mu ci liggey bañ ko batale won fala jugge dem fekki len kon koku bu dajé ñom da na am lu mu wax te du rusu muy ko xamanteni jikko yim amone ci yermane ci yaatu mana yaatal nit yeureum nit ak man ko berndel ak am ñewante ci ndaw ñi lolu yémon na lol liggey nak momit lolu mom abigeey mom yag na ñep man na ci séré ci manam njambar gi nga xamanteni lim samp ci ay daara taxawuko ci ay liguyu kay niwana ben nit bu taxawal lu mel non lolou niwana lolou lepp nak wané Serigne Touba rek mo taxon mu koy def ak wané ki manou Serigne Touba donc mo taxon muy sonu ci liguey yoy yep bëggono wané rek njambaru Serigne bi mbolem Serigne bi ay liguey ab ay jëfëm yep wané Serigne Touba rek la won ndax mom Serigne bi rek la bëggoon mom rek la gëmul mom rek la doylo mbolem loko gisul mu yëngut rek wané digi Serigne bi ak wané kan moy Serigne bi rek mo doon ay jëfëm muy ko xane buñ togon fi di wax ba suba mënu ñoo wax ci ba jéxal ko waye dal jikko yi mu dajalé won mom moy lolu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne biñ may yooni dañ ma yooni ngir lan ngir ma mo tali jikko yu tedd yi makarimul akhlaq innama buhitlu tamma makarimul akhlaq lolu nak mom da ko mëtal sëkk jikko yoy nga xamne mo fa andi won yoonte bi da ko matal.

0: doonak ñepp ta talib yi da leena baye won xel lool xamone responsabilité la bo xamne bu ëlëgé sëriñ bi da xolaaj mo tax mu jéxal ci dundam ak yëngutum ak dalam lepp mu jéxal ko ci ñom ngir lan ngir bëggé bu ëlëgé mu dajé sëriñ bi xamne mom kat sam na bopam waye sam na mu jabo gi ko sëriñ tuba boole lu ñepp ba ñepp jox ci karam loolu nak sam bu nek loolu rek moy sobaté mom nak yaakar na bu ëlëgé mu taxawé ci kanam maam mbolam ñawut gi mu andu dañ leen mëna joxal ci karam loolu nak kon ñi ngi ci sant yalla bu baax waye muy ko xane dal alquran nak ñi meloon ci mu yimi nak ak ñi ci doon tax suñu ñe ndaw ñi diko jangalu ak def ci yitté jo xamanteni loolu kenn mu la motax ginaaw bu señ selu jalle jep mané amana ku ko ëpp lu taxaw ci ay nit bañ mako alquran loolu yaakaru mané amana ci ginaaw señ selu ndax lim taxaw ci ay ndaw bañ wat alquran bind ko jang xam xam mu yar len ba nga xamne ñet yépp day dajé ci mom nga xam nit ki dañ koy jangal yar ko ba nopi terbiyé ko ma nga xamne dara du dess bu nopé insanul kamilé do ndax dana mëna liggéey dana xam boromam dana xam nu mi and ak ay morom lool nak ku ñar ba nga mel nonu da ngay daal doon nit mat bu déné nit dana mat man ngay da kon day daal mat kon dal ñi ngi ñaan ci barké sëriñ bi suñu borom tebb ko ay ngeerëm ak yi leer ak yi xewul fam nek xamna né mom xewul yam fa nekké mom dana ñu wat ba tay gi ñu ñi ñu jett suñu wal xamna né dal bis la bo xamné bis bu day war lay doon bu dajé maamam ndax xamna né mbekt mom ndax waaw mo lol da ca da ca kon dal ñi ñaan suñu borom jabot giñ fi bayyi suñu borom tek ci loxo taxawulen ba mbolem liggey bi nga xamné sëriñ bi doon lako liggey ñu jël ko yob ko fa kawé sen jot té rafa na ci jot mang ko wax légui sun xarit nako yoonu amu delu ginaaw ci kanam rek la jëm ndax bi fi sun sey juggé dé ku né won amna ku ko mëna wootu ba mëna agalé ubbi geen boku gëm waye bi ñu ñëw motax boko ñëwé wax da nga naan mom sax ab yaram day mëne mo gëna da ni mu doon yéré ni dafa day war motax dal wacc na dal la ko waron lepp def nako desul dara ci war biñ ko baylo won ben ruq bu mu déssare ko mu kon nak ñi ñaan dal suñu borom tebb katan jabot yi muy suñu xarim ak jabot yépp suñu borom may leen ak wër ba mbolen yéene yi wajru amon ñu ag def ci lu tawé seen jot ba tax nak yobbu ko xamne duñ ko foggé kon ñu ngi leen di sant di wati fo kaddi xamna gis be xawa xat rek motax waye ko non dess na ci mëna wax gëna ñu ak timit kaddi bet ñu ndax ndigal lo xamne legi da nga tok rek ñu la wax kon ñu ngi jéggul bu baax jërë ngeen jëf
1: dakk jërë jëf kon mel na ni lolu bokku nak kaddi ñu doon jël fi nga xamne mom moy ci base bi bis bi nga xamne tay ci lañuy fatlikou ci ñaan serigne cheikh mom serigne salim mu melni rek yaakar nañu ne bi rew meek bitim rew jamono tay amnañu roy way bo xamne bu ñepp massé roy ci mom japp nañu ne yermane suñu borom dimbalam ak xewlam dana dal waccat ci wa bi suñu
0: motax dama wax ne señ bi royu kay bi mu doon man rawati na ñi sant mbacke ta do len ndaw ndax ko xane dundam gi lepp da ko rayel mustay maam dara mustay yom ci mom dara mustay yom ci mom bam duggé waaw bam duggé dara yomuton ci mom waye nak mu xamne nit mom la nga bëgg da ngay doxé jëm waye da roy taalé ci ndaw ñu xamné nit bu yakam da ngay jaar fa nga wara jaar bes motax bimu essé ñepp dañu japp né dañ ko yëkëti rek andi ko dédét da jaar fu wara jaar bes dafa maam nak lim am ni da ko liggéel bokkum dëgg la doomi señ sëriw la dé waye nak japp na bu doon tun doomi señ sëriw tim limu jëfël bokkum bu ko jëfoon xew ñepp joko dégg kon nak lool rek lañ ci doon doon
1: jëri jëf sëriñ salew comme niñ ko doon waxé sank rek japp nañ né loolu ndaw ñi mën nañ ci jël exemple ci ndeké nit dafa wara liggéey pour am teranga teranga aduna lañ koy liggéey teranga ëlëk muy jaam suñu borom loolu nak télu nako xam ba doylo wul won rek serigne salew moy wayjuram waye dafa jaante won ak serigne touba di liggéey ñi ngi wax sax né amna tolu gette bo xamné amna bis bu doon sakku lu melni gette buñu lak ñu dem jël ci nafé indil ko mu laaj ñu nako ca tolu lañ ko jël mu né loolu serigne ko jëfëndiko ndax alli serigne touba la kon lu ma sam serigne touba ko mom lolu kon ndaw ñi mën nañ ci roy ne dañu wara delu wat ci liggéey benen bi it moy lu melni manu gi man won.

don ab jang kat di ab jangale kat nekup inspecteur legui ci dara ju mag gi nga xamne di yeguto ci dara ju mag gi nga xamne mom la cheikh mohamadul muntaha def ci touba xamna inshallah ngir baña guddal rek dañ koy bayyi mu wax wala mu leral ci ñaari yef waxtane na dana ko deug ci ñaari ay element wala ay anasir yo xamne ci la koy teunk bi ci ñeek moy dana ñu waxal kañ la sëriñ bi talif qasidak huqal bukaw ak la ci aju bu ci noppé yit danañu jëmmé danañu jéma léral jëmmi qasidak huqal bukaw ya ci aju yépp dana ko léral inshallah kon señ mamor ñi ngi am bëkté bu baax di la dalal sa borom bu bop ci jotaay bu bop té ñaané sa borom subhanahu wa ta'ala deppalé lak lañu bëggoon ci yow ñu man ko dégg ci yow bismillah señ mamor

0: danañ ci jàngatee ne fasidé yi sëñ bi lu bëri ay madjal la ay aspect yu ci nekk mooy fasidé yi li ñuy wax tadmin sëñ bi da ko ci def te loolu lu fës ci mbindam la mooy dina ñëw di tagge yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jàngale leneen dina ñëw di jàngale tawhid di tagg suñu borom subhanahu wa ta'ala di jàngale wale tawhid gis nga ci xasida gi ne man nga koo jël mu mel ne téerab xam-xam bu ñuy jàng di ci jàng tasawuf man nga koo jël mu doon téere boo xam ne dañ ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak nag leyal gi ci xasida xokal bu kaaw nga xam ne moom ñi koy durus xam nañu li ci nekk dëgg-dëgg mu bokk ci xasida yi nga xam ne kuy dox te bëgg sab dox gaawit bokk na ci xasida yi nga xam ne da nga koy taqo beneen bi ci mujj rek mooy nag lii sëñ bi ñii sëñ bi di melal nii ci xoqal bu kaaw ci mbaax ci yiw ci dëgmal seen borom wan ginnaaw lu dul moom loolu de lu amoon la moom loolu moom lu amoon fii ci barab bii la mën nañ ne ñii sëñ bi wax moom ñi ci ëpp jaar nañ fi ñu toogoon tey lu benn du ñaar du ñett ñeent du fukki yoon loolu nag société bii nag buñ ko méngalee fii fi toll fi ne moom des na bu baax a baax a baax a baax a baax fan la desee ak kañ la buumu gi dagg na nga dul xam waaye lu mel ne xeetu rupture xaw naa am tuuti boo xam ne kon yëkkatiwaat yitte yi delloo ko ca la sëñ bi bëggoon ci ñun jaadu na ci murid yi rawate na ndaw ñi nga xam ne dañuy doog a dugg nag ndax ñi sëñ bi defaloon nii ñoom ay ndaw lañ moom ñoo xam ne daanaka kenn amu ci woon ñeen fukkaat wala ñi ci amoon ñeen fukkaat ñu ñuy wàññi la kon ndaw ñi it war nañ ca jàngatee ci ne ñii sëñ bi di melal fii ay ndaw lañ woon moom ñu jaay seenu ndaw nag jëndee ko suñu borom subhanahu wa taala waaye jumtuwaay yi fi sëñ bi ba yi ci gën a jàppandi ngir ñu mën a am loolu nag dala jiitu wu ci jumtuwaay yi muy alwirdul maxuus muy xasidaam yi muy yaram bu baax bii rek nga xam ne sëriñ si fi nekk sepp ci la ñuy woote muy yoon woo xam ne buñ ci jaaree buum gi dox suñu diggante sëriñ bi du daañ ci jàpp duñu rëcc te bu ñu rëccut rek lam waxoon mag ñi moo ci ne ne lan yatuula sanadukum su ngeen jàppee ci man buum gi leen doxal ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam du gudd innama ana waxdi man mii rek ngeen di wax ma àggal leen ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ci tënk loolu lañ doon waxe mooy xasida la goo xam ne ni ko sëñ Bassir waxee rek sëñ bi da ciy melal gaañu baax ñi waaye di ci tawriya mooy day wax ñële fekk ñii la bëgg a wax nee na bi muy wax rek boppam la doon wax ak murid yi nga xam ne ñoom la bokkoon nekkal fii ci dëkk bi muy ay murid yoo xam ne dañoo jaayoon seen lépp jëndee ko seen borom subhanahu wa taala tem jar ko lool nag waaye biñ doxee diggante bu gàtt suñ borom gàtt
1: allahu akbar allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: الله تعالى عليه وسلم وما والاه، ونحوز بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
1: mo dal ko xamal ak xam ya xamale ko xamal gudal wala ma ko dalati ya allah ya hadid ya fa amri fa fa al khalq ma ngi xadi yo sunu borom yo mu ay waxu tay sam dara ak mari tay ci biyam di sam dara suhi tay ci ko ni fa al ilahi matan tu wa arab ci fatna ya di tay xey man harab yo sama borom na na la defal mu sama dekk bi di tuwa mu mani ko ni Di kepp ci fétéru di jëna xoté jorma islam wala fukur xéti wa man tahan li ci li xéri muslimin wa ma dafa an ci li xéri muslimin ñaan na la nga def ko mo ci def ci bi tuba ñu fu def ci jarino ñu bëpp ci lu gudd ñu fu def ci gëmu di dak bëpp fay fay bu dëng bu dëgëd wa haddatan liman jilu fi istara wa hujjatan ala mukhalifin qada ñaan na la nga def ko mo ci def ci bi tuba dara bi rek bu taxaw taxaway ak ci kepp ci yéene ak yi ci lambo ak ñuy doole ak ci tele ba mënu fa dem makka ñaan na la nga def ko mu sama def ci ñu tuba yow ma xiyamati mu lay islam ci kepp ci jiyo wala mu wuté wala mu kanti ñu yéne diglé wala mu téré wala li mu téré ci ñu islam wa tar fi ya rabbi ahada maskani fi arina la ta wal mahi sani ñaan na la nga def ko mu sama def ci ñu tuba ñu def ko hay bi gënal yalla gënal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam man na la nga def ko mo def ci tuba ni def ci genn ci lendam tab ci leer man na la nga xegal def ci kep ci toob borom wala maram ko nak tan ni nak tan sali ni len ci jari ko mo har ahli dina en jari man na la mo xey def ci bi tuba ni mo sun ko ci xaw fay ak ci ni taxe man na la nga may wat tuba xey wala ndox mo bal mo wala ngam di ko ni andax ko nak tan xal ma tan ko fani wara ci wal firhan wal ridwani ñaan na la nga def sama def ci tuba ñu def ci deggal di def ci dug di def ko xam di def ci wërëm yalla wala kanam istair wa tahlimi wala kanam tahlimi wa tahlimi ñaan na la nga def sama def ci tuba ñu def ci dugal ak digal ci di def ko xam la ak digal na deggal na wala kanam tal ma kanam mubaraka wa sayyidul misali ko wana ci ta ñaan na la nga def ko ñu nga def sama def ci tuba ñu def bu baaxal na na nga def ma may ci suuru ci yoonu yalla te ci suuru du ko sax ci jaamu yalla du ko santane do na ma tan di suuru di ci jaani ma ma tarakan di suuru di ci jaani na na nga def ko suuru di ci duwa ni fi def ci suuru ci yoonu top ndigal ak sunu yaante bi sallallahu alaihi wasallam te fi def ci baye yoonu bi da ma kan di gel di ci ndexeyi ma kan di def ci ndexeyi nana la nga def ci sama def ci bi ci wa ni nga ko xit yépp ni am nga di yépp lu baax te da ci dakk yépp hay ak den yépp la yow mak la ban bi ka hati rahim yow ma ra ban ka hati rahim nana la nga def ci sama def ci bi ci wa ni ko def ci sato tok yalla te fu def ci dal tok xitana wala laati ni ma tek ni wara wara ci ni ni man dem bi da nana la nga def ci sama def ci bi ci wa ni ko ci xalal dikër dëgg dikër sam dikër fun tay fa def ni ñu fi ci bida tan tax ni daari ani ci biir ba ci wal baat li fi biir ñen na la nga xaaral ma suma kër ji di tuba ñu sol taw ñu fa ak tay tay julit ta xaaral ma ko ñen ak ñen ci jaman yépp ñu ngi la al khayra ñu ngi jëgëti ak ci wax la ani akhati ñen na la nga xëc ci yépp ni ak lepp lu baax ci jëgëm ben gox yépp dëgg ci sama def ci bi ci wa ci ñaan na la nga xegal dëkk bi nga ci hadina ak Allah ci yépp ku tu yaani ci tan yo jëli bi ko wax ci ñu kulama ahuli ñaan na la yow buur bu mag bi nga haar ma sam ma bi rek bi ma ko def ci bi ci wa ak lepp lu nga jabot mu daal harima amina wa kun bi fi sahina amina ñaan na la nga def sunu buurum bi ci wa ñu buurum bi ñu do xamne lu tabbi ci bi ñu neex yalla raw ñu ñu ñaan na la nga wax leen ma wax bi ngay wax ak sam bi ngay sam te la sama def bi wax ak xalana saafu li ci ñeew noor wa rahmatan bi leen ci heew ñaan na la nga def ko mum sama def bi ci tuba mu ko gel la bay fonga ci la ay yir mene do faaw ci lu amu tuyam hay wax sen li man ba raw dina arrafi wax li man amara bi bi ñu ñaan na la nga jéggal mbolo mi tabax tabax xam bi ñu fekk bi mon sama def ci bi ko la sen bakar yi ni ñaan na la xitam ngi jëgël mbolam ci lu ci ma ta jox ndigal ci tabax bi sen mbolé sen bakar yi jëk ak sen bakar yi ni sen jëmi ci ma ahanahum hala binaa ha la fi fadl tahtala ñaan na la ci ngi jëgël kep ku leen ma ta dindi ci tabax bi nga xamne ci sen gëneen ñu yëkëti ko da nga tan sen bakar yi jëk ak sen bakar yi ni waqil ni kulli man bi hayat satana wa li fi laha la khayrun ratna ya na rabbi bi dil kep ku dekk tuwa ak kep ci jangu dir ci jam ci ci yor lu bax sin bakari dekk ak sin jet bakari ni ma
2: waxat gel ko ci xajali dina wax matlubul fawsayn ma di nga xamal ne serigne touba ak bu mu xante dekk bi ak mo meuna def xajali gogou mo rek ni mu ci def bëgg ci def lepp wax na ko ci xajali gogou te yi wax na ci wax na ngam ne ni mu ko ci bindé ne la ko ko yalla defare ko rax xam ko yalla rek ko war ak xam dekk bi ak war ma dekk bi te xamé mom rek tonam

nabi ak serigne bi kay ubbe talay dagan yalla tabe babuy khalam khalam tikar yi serigne bi mi ngi ci xamle tawhid jappé ko ni aw naru gor wowe nak nan li nit di def ba man ko am la ci xamle

0: kuda nyetan mu def ko ni waju daretan te mo fi fal ko defadan ba muy niru waju dadane digen day non bu fesaki war ku fay gonal du wax lu ko war ku wet ak mom mu dalay cior nde day mujji melni sambani ku gonal ndem da fay beug am maqamam sheikh bu laqi ngeureum murid bo xamni day beug dem bu muy gonal ni sambani ku gonal ndem da fay beug am maqamam sheikh bu laqi ngeureum murid bo xamni day beug dem bu muy gonal ni sambani wa bi tam serigne bi dajay xamle ku beug and ak sa xarit nan ngay def ba ngeen meuna and kuy setaranga du taggo gis taranga yu mat kuy seti bon bon du taggo gis lu muy nemiku kuy setaranga du taggo gis taranga yu mat kuy seti bon bon du taggo gis lu muy nemiku bul seti bon bon barero tab kharit dana tax ngay nonu fek ludul beg lola mom namuko bul deg jeb soppi ay wax del janok lamu def ngay doora yokkat ka am xel deg yakaluko ngir abramba dana sos aw fen mu melni lu am fum tollu waye borom xel abramba jeluko yow kay rebul gesu kuy ñaawal sa jikko manel bu ñaar mané kenn wi lepp kuy walaf soloko yow kay rebul gesu kuy ñaawal sa jikko manel bu ñaar mané kenn wi lepp kuy walaf soloko wa bi dem serigne bi dafa ci xamlé ay may yu ko serigne bi jox ndax dafa daan tit ci bopam lol serigne bi leral ko fi mu tollu mu di ci sante nak wané ni kep ko juyo ak serigne bi ci lim wax ci mom ay na kon lola ci koka la nek lol la ci leral
1: ko xaw suy binduk baxam bu len setetik bonam ko setak bonam ko xaw su lay weddi ay waxam ko xaw suy binduk baxam bu len setetik bonam wa setak bonam kat xaw su lay weddi ay waxam te man kay ra ban ba bind sa jup ci

0: dama wo jox ma mbir ndam mom ndajoram mu def sama mbek ganaw ba ca bir ganari minam momé ma genn ca yoyalay joy demo mani fofa far nañu say bakari lile tax man ma sant ko moma dindil sama xol bi melon ni xewar ku nari lile tax man ma sant ko moma dindil sama xol bi melon ni xewar ku nari ma def wera kan wu koy way fi basalum basina ngi jobe say way ak fayari lu way bon bon du te muy way serign bi digum ba du te mu serlu na ci mbari misalam modi am ngeeramal serign bi ko am ngeeramam di cheikh buñu fal ci bari rafet nañu njortu ngir turandu wa hamid muhammadu mbate ahmadu tabitil nari waaw bi tam serign bi daf ci xamle ku bëgga dem ci yoon wa nga wara jaar xamle ño xeyni jaar nañ ci ba jall wané ni serign bi te ko and ak momit da nga ag fa nga bëgga jëm
1: muride ta ko cheikh bu ma tay bu xam walayla yabir tay bu selal jëfam muride ta ko cheikh bu ma tay bu xam walayla yabir tay bu selal jëfam bu xam pey ba xaw sok rijal yay dajé warañe sariha haqiqa jëmam te xam kay borom pey ba xam yonenam bile tex dawal len ko magal mbiram kudul bi serign daw ko yaw mi murid de ku yireer di reeral marid moy turam murid ak marid ak murad bokewul murad mo di cheikh bug jubam def halam murid moy ku gem yalla jox koy mbiram marid moy ku saytane wamat xolam na ngay muslu saytane yow ki murid te wut cheikh bu lay tagalek ay ndogam melaw cheikh bi may wax du kuy cheikh di mom du fo dem no am natu ngom no ko am melaw cheikh bi may wax du kuy cheikh di mom du fo dem ño am natu ngom no ko am sunu cheikh yor fi melaw cheikh bu mat unuy tagale ndog yi fi tenu dem demo de dudun ya ci bir ak bitem ko koy roy ci nun dotu jamuy xeram ci ko may ju bax mom du wom lo alal da koy jox boromam di sakuy ngeeram du tej kees yu fess ci dinar mbaderam du eppante ke ngir tabax ay keram da fay bañ ku miskin di dollo ki joy ku ndol dem fa mom rew mi sowuko amam da fay bañ ku miskin di dello ki joy ku ndol dem fa mom rew mi sowuko amam bile cheikh jappe deram woggu suuf te sax woggu suuf faftanel ko deram nde suuf lay julle buy ruko te sujud deram def balis tax mu cheikh lu gu yaram kula gori di wan ji lay wax deugal ma ngir cheikh fi njit lu ñuy roy mbiram dama bon de xamna melaw cheikh bu mat kudul ki ma wax tes na weddi matam ko am cheikh bu melni du taggo ki mbek muridam dundol ba mu def buy gelam muridam dual ku du sof ay kamam te day jup te taru te day

0: xaram amo kay regi ak le doy nay murid yu gem te deegal ter di magal mbiram ah mo kay regi ak le doy nay murid yu gem te deegal ter di magal mbiram bi tam daf ci leral serigne bi ku koy dawal ba am geramam lam lay jural
1: ku dawal sun sheikh badalo geramam dana mel ni ki bur bu dajé ki kemam ku dawal sunu sheikh badalo ngeramam dana mel ni ki bur bu dajé ki kemam kay re sartal ku fi gem serignam ak xam liko war ci ku wut ti ngeram dina def ndigalam di fasek lu jubul ci mbirum ku ko so balaqi ndimalam ko fi magal sheikh ngir yalla mi gën dana bax bu joge dana timi kemam ko la gem tataral la matal sandigal yow sheikh bi nga fal ko mu fat ak bonam yow sheikh da nga fal sa murid ci ludul bari jeuf bañu xam sa nga neeli borom wedam lo nga ña daare tan sa murid bañu xam ni sa way du torax ci mujjam ko fi am le

0: ab ak way ci hajam sunu kam yi da da do ñok dali sas ga wutal nuko bay te wutal nu ngeeram nena yow te bu gesu serign budu mom ba wute ndigalam mu sorel la xolam galla yow bul wax sunu giire fi gën te bul atte fa seex na nga melni laram na nga melni ku de bu fa xam te bul wax bay seex baxna bay am na ngeeram na nga melni ku de bu fa xam te bu wax bay seex baxna bay am na ngeeram bi itam mu ci leral njarñu liggey tay wanani lepp lu fi way am ci liggey nga ko amé lol la ci leral
1: buy sakku ak ngeeram liggey liggey du war sadikh di len liggey kuy sakku ak ngeeram liggey liggey du war sadikh di len liggey liggey du ruslo kenn kuy selal ndigal da koy kawel mu yor melaw ka koy digal ku ma sa gan ma sam liggey la ko gane ku wedili ndaw la ludul am lu gane ko am fi way am ci liggey la ko amé li moy ndigal lol ku ko def daadi amé ku li ndigal may am ngalo dul seddo digal rek da waral ak seddo ko lay dessal legi dekke la ker keri da ngay sonu elek muy dora ker keri ku walli war legi elek moy mokiran ku walli wul elek du am daga kiran ku walli war legi elek moy mokiran ku walli wul elek du am daga kiran
2: xamna borom fa wax lu ci xasse yi mo ma tarañe la
3: wa lolou amna ci lenn luma fekke dëgg ci la mëne waye buum xassé di woon loolu rek la ci fekk ñu dëgg ci la mëne sëriñ da xeyna di jangul bo buuna faal mo fi nekk di jang ak sëriñ Mdlamine Diop ak sëriñ ko Diop Nasser buuna ak sëriñ Mdlamine Diop ñoom dañuy toog ci ndejoor sëriñ bi képp ku ñu ci woo di la jangul Seigneur Rodjo Massar day laxassay di baggi dem ak dik ci kanam serigne mom non lay jang wa kërëm Seigneur Sambaké ci jakka ji day jëk jang bu serigne bi julé gé ba nopi nak ñu dem ci pinchim ak Seigneur Samba di jang waxtu ñu Seigneur Samba yé ñu bokk dem ci kay non da lañu dañu jang amna benn bis buona di jang jang fekk seigneur samba mi ngi chamoy serigne bi ndax day faral doxante mom kayit motax wolé mu diko fi chamoy ndax ndajo la ko jox seigneur samba mi ngi tok bouf ay magal def ñu bari ci magi seigneur touba seigneur samba am na ku joge kërëm ci gune nek ci ganam da di laal tank yi bësko Seigneur Samba dali wagnako amni kene mu dali sonu ben loxo bi japp ci wom bi ngosi ko di waye bo bo nangi jang Seigneur bi Seigneur Samba di ente ngor Seigneur dali ne bon mu ne ko lu ne toti ndax Seigneur Touba mom bo xaye mi ngi jang ken du nu mu ne jang ken du nu kwa ci da nga yag so do waxit Seigneur dali wagnako dani rek baram ci wonu Seigneur Samba ma Samba mu ne bari mu ne ko bayyi jang jang yi ñen bu borxali wax ko xani tuno ko na rakay dañu ne borxal safanu bajjal ñen ko wat war nga ci dingay kat Seigneur dali bo ne jangal Seigneur Samba ne wal yesu billahi rang way dik Seigneur ne buna jangal ko di dalu bi tere bi di jang ni ngi jang xassi do go xay malaka la tuddu mu amé tarixi at yi seigneur def ko ci mi mu nak ci ne ci ne an ci ne yoyum ay nañ ko xam nak borom bu bo xassi la bona di jang dafa am nak bu fukki way ak bu borom yette way waye talman lay seigne touba tuddé won bu ñu taggo fo fekk moy andi ci teer seigne tuddé en talman talman mo di cheikh ay cheikh bu nga xamé né bo na nga jang bagalé seigne touba dal li wax ci gimi né bu kenn dem dé dama leena bëgg denk ngurum xassay ndax ñu watane ko baaxa baax ndax loolu dafa ne ci biir joxe xamu leen ko yeen te bëgg leen ñu watane ko dal li wax ne anna atayn qasidatayn mutalakhani bisahil hars wal kursi bilen fi sali abadan wallahu alla ma naqul wakil anna atayn qasidatayn ittadru mululahla illa ishuhuma wallahu qalla ma naqul wakil dalaw xiyar malik ni day fuma ko waye fa ars sunu borom ko yekati ak ko fe mu jumla fa ba yonu xay mo ram bonam malaka watu ars bu ndikandi ci do fek suji genn walu do ñam tan ci bar day da leen dox ndigal ah malaka yoyé nak bo xay ni genn sama xassay ci suji ci aduna dañu diggé fofé né cëpp diko dégg bo fa nekké nak dañu dégg ni ñoom ngay gënté ba nga wax ak aduna dañu mer ba sabb la bu ñu saxé ana fa lay sann ak suñu jannat ak suñu jannat nak moy safaanu ak jenn ku nekk xamna ko nak ñu jàng ci suñu dal li jox ko ak seen sam wax fukki way ak yaar ñu jàng mu xadima wax fukki way ak yaar ñu jàng moy wax fukki way ak yaar mu soga delo ci ci barsan wala ma bala kh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama nangam ak yamu tor rek lu ci mësa def rek dana ko wax barsan wax na ñoni seen daan gammo seen ko ci noonal gam ci mbakkay wax lolé nak seigne touba daan def bo xamé ni jant sona bañu tambalé gam ni seigne samba lay wo mu ne ko ngay wër jankat yi ci pinc ni ndax baba jangé tabal amu jangé khalis amu lo kenn ñu xé khalis deng ñu da nga gis kenn ko deng ñu fé di jang wala ñaar ñu and seigne samba nak wa karam dañ daan def ñaari kay ñi and di ñu wéssonté non lañu jang ñu wéssonté ñu dama ko dik do am bañ seigne day wax seigne samba ne ko jang ñu deglu bo xane ko ko ko dafa na xaribat na bayyi ndax na la fi ko deglu dañu nugul ba du na xarit lu neex rek ko xane dafa toy di yak arabi na bayyi ndax ñi mako bindé kep ko xay wañu ko mbanga yok ko da nga am bakkar gure ndax da nga yok sa wax ta alquran lo ci yokam nga bakkar lo ci wañam nga bakkar gis ma xay ak alquran ñam ci gogu wet bu ci kenn yok ben baat bu ci bo bindut bu ci kenn wañu ben baat bo bindut ndax jëmi doom adama lo ci yok mu ñaaw lo ci wañu mu ñaaw ka sey ak ñu lam ndax jëmi doom adama yi di dox lañu bu ñu ciok dara bu ñu ci wañu dara bu ñu bantu yenn way ndax xasaay bi da melni peri krus per bu daanu ben ak yakam sax ci daanu ci koom rek peri krus ñaar daanu ñu ko benne daanu kon nak xasaay bu ñu ko bam wa ñu wax na ñu ci wax ci def bu mu jeexal ko xamne ki nak dafa na xaribat na ngeen ko téré su bal na ngeen ko gatché gatché gatché gatché nak ci wala moy door waaw
4: Saya dah kena kerja dalam buku.
3: yaw ni la seen dara ngam mo taw taw taw taw no taw kenn du fa nga nek mu ko la legi ci ndax amna kenn ka am bo xamni ji ci waxtu setun bar la señ ci tumay xay mo ci te gam goon dañ ko timale parasol bu retam rek way du ko du mukk ba seman sa ni ñi xamni tayal ñen taxay dikki fay bo rek lañu bu ah ma nga xaya tay bar na ñu ak ñu bari solo ci juma ji lolé nak ma nga fatte ba nga xamni ni ci gañ xaw nañu gañ am ci ndaw so xay sax do am ci lay dé tiw may ndaw so sé ku gëm yalla la ñepp tag nañ ko ñu bari tag nañ ko nak ni nga xamé dik na señ bi dafa dal yoné malik ñay ñako na nga dem ci juma ji yéne ni képp ko ci xamni ci taw bu ñu daw dé képp ko ci taw dé sa bakkar ba nga wéssu jeex na tak lolé tax nit ñepp dal di gën ñu day tej juma ji ñepp nekk ci taw bi ndaw so sé doom dé ci gëndam mu dik wacce ci bitni di nampal fekk rek doom bi dé mu dal koy botax noné ci gëndam ci dëgg ñang bi ba sama sa ni dikk dikke na mu sokko ko won mu ne ko bo xé waxuma la ko ci gudi na bayu say jang yaq ko ngi son mo taxal ke ko bëgg na ampal ci mu faatu tax ni dañ ko bëss ci kele bi ba la la ci la faatu na so sé kéré bu bari bari gërëm na ko nako jëkkal gërëm rek ngir tuk yalla am gi rek am na tan ci Serigne Touba ñi lan gamu ci ngéréñ
5: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
6: bismillah cangayul farata ni lañu koy défé jëlé ko ci téré Cheikh Chouaib bu mbacké mom Cheikhul Khadim da ngay wu ndox mu sel mo xamné melaw ndox ma ak tiaf kok ndox ma ak xétu ndox ma dara soppi wu ko ci nga tok ci barab bu sutulu té lab djublu khibla djublu penko dali wax bismillah rahasa loxom day jor ba ci fi ngay takke montar wala jarabu di jigen ñet yoon def ko sa loxom ci amoy it nonu rahas nak mbolam sobe su tak ci sa yaram rahasa awra ba mu set budé goor mu rahasa karam li tambalé ci jumbux bi ak sakere ci ak la ko wër lepp ak fepp fu am ay sobe mu raxas ko bam set te digënté bi ngay raxas awra muy goor gi muy jigen ji fofu nga yéné nak ci sa xel wax né fas dama yéné sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yéné ko nga dal japp nak jappum benn benn lolu modi ciir bu nga raxas ko benn yoon waye nak ci japp mi bala nga raxas say tank da ngay nek ba sangu bu noppi légi nga toyal sa ñaari loxo bam toy tekko ci sa dokk bomb sa kawruk bop mu wut ci seub je ba lepp toy nga raxas sa bop ñett yoon te yoon wu ne ne lepp daj raxas sa nopp nday jor biir ak biti raxas sa nopp ci amoy it nonu dal raxas ak dokk bu mu wër raxas sa wetu nday jor dalé ko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxas sa wetu ci amoy itam nonu tambale ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxas sa yelum nday jor ba ci sa wuq raxas sa yelum ci amoy it nonu ba ci sa wuq raxas sa dig gannaaw ba mu daj dal raxas sa den raxas sa bir do raxal nak sa ñaari tank ya nga waron raxas ci ñappuma muy mujj ci cangayle te yeggugo waye lool nak budi cangayle aljuma tank ya da nga len raxasale ci ñappuma waye do len mujjé ci ngayul janaba nak man na wutu ci ngayul aljuma ak ñappuma lepp suñu ko ci yene walé
7: hadithu anil mawla Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rookie Play Store Setan Media ak ci mbollem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24h sur 24 Assamadiya TV dal moy kër gi len di won deug ak jariñ
8: nit ku bax yalla du sul jefam yalla du sul jefi nit ku bax sun waxtanu tay ci xel fa la jëm dafa am neew bo xamne sangara suñ massa jaay ci dekk ba neew bay jënd lepp jongama ju massa dox ci dekk ba neew ba jël ko yobbu kërëm sax ca lola ba bi mi faatu wa dekk bepp naan jënd katu sangara ba day ngok fat katu jongama ya mu ngok nga xane kum rom nga daw ko ñepp xeexlu ko kum waxal nga won ko ginaaw bim deme bay faatu yalla wo yalla liko daanel lu melne passion mu daanu ci mbedd mi dal di faatu wa dekk bepp ne kenn duko jégué ndax sangara suñ fi massa jaay moko jënd jigen ju fi massa taxawalu moko yobbu kërëm tedde ko yalla wo yalla bor bi di dox ba yam ci neew ba ne luy li ñu ko mom de am neew la ci suba la faatu won waye lim daan def ci lu bon mo bari bari go xamne dañ ko xeexlo non duñ ko sang sol bor bi daldi wo wa tundu wepp ak wa dekk bepp ak armée bi ak police ak gendarmerie ne len nañ ma yanul neew bi heure sangam yobul mako bara sangam ma koy julleel sama bop bur julit la won ñu ne neew bobu don jaay sangara si dan tedd jigen ni ay millions yi nit ño top ci ginnaw ak jaatam ñu julle ko tabor julit bañ gënon am ci mom yaakar moko julle kon luxo ngok moy aw tiaxa ngok biñ ko julle ba nopi nak ba denc ko bur dal di dem ci keur waji fekk fa soxna sa mu tok muniko dama la bëgg laaj sa jeuker gi num def ba yalla tombel ma may genn yam ci neewam ba julle ko julle gu reuy gi luko waral sona si neko mom de wa dekk bi dañu xamut ci lum doon yeungu te mom itam beugud won kenn ko xam ci lumuy yeungu muneko lum doon yeungu muneko sama jeuker day def bu jant bi so mo xamne jaay kata sangara ba ngay jaay juroomi kessi sangara te beugul kenn nan sangara ci dekk ba mu dem jënd juroomi kessi sangara yépp fay ko cash tek ko ci saretam bu dikke ubi fons bi soti fa lepp dekk bi def na day nan sangara muneko ben muneko bi ki dess tiaga jum fekk ci barba xamne luñu yobbu seen kër mo len fa bayyi mu waxale tiaga jep kenn ko nek ne ko man tay suma amé juromi juni dana ñibi sama kër mu xol ñom ñep nuñu tollu kenn ku nek mu fayal la andi le kërëm tejj la ci neek ngir bañ nga xey ak geneen goor musuba jam bu xeye libéré la dekk bi nak nek ci heure defena day fanano tiaga ji di nan sangarasi bor ne ko aha dag di kon li la ko yalla fay dana def ci kumpa yalla fay ko ci kumpa bor ba bam tedde ba guddii waja feñu ko neko lila sama soxna wax deug la musuma nan sangara waye dama don bañ ko nan sangara ma jënd bitel yépp chaque jour diko sotti ci fonce bi bëgguma taxawalu bëgguma keneen taxawalu jongama yi kuma ne ñaata ngay fanano goor so ma ne nangam la ma jël la yobb la sama kër tejj la ma xeye jox la lolé nga dem kon jëfa ngoo jo xane ju reuyuk pay la waye nak jeufangok jo xane ju reuyu ngagn la waye bi sun borom beugé ngagn wa set set na wetch kérok ba nga xamné kenn ku nek bëgg nga di waji ginnaw bo xamé né kenn bëggul won di waji sen bok sen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salim Mbake mo lay taguat ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. As-Samadiyya TV di sen télévision bu mag bi disponible na ci TNT, IPTV, Rookie, Play Store, Setan Media ak ci mbollem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24h sur 24. As-Samadiyya TV dal moy kër gi leen di won deug jari.
9: Buñu fataliko fan yi ñu genn tambali won nañ doon waxtaan ci diabétique nan la wara lekke ñu topantale loon leen ko ay point gannaaw bañu commencé won ci ñamu sucre yi mu wara moytu tek ci fruit agon nañ ci légumes yi num ko wara lekke ag ci ndawal bi num koy lekke dem ci mew nuko jafetik di jefandiko dem ba ci ñamu farñi ban taxaway la ci jabetik wara am tay nak ñu am yene toftal ci ben point bu am solo bo xamanteni mom lañuy wax les aliments di pour jabetik entre guillemets manam lek yi nga xamanteni dañ koy tafantolo nan da bax ci jabet jabetik moko taxa jog yoy lañ leen bëgg ñaax ndax dama ci ñëk rek lu melni biscuit yi nga xamni dañu nan sans sucre biscuit yoy yakarna askan bi xamnañ ko bu baax ñukoy jël ci grande surface ay genre biscuit yu tap yu yaatu lay doon yo xam dañ nan la amul sucre buñu ci doli manam kenn sucre atuko mais farine ba defar biscuit bobu sucre bimu lay andil boko lekke mo upp sucre bi mburu di andi boko lekke ndax mburu jangale won na ne sucre mo ngi tollu ci témèr bo jël juroom fuk ak juroom gën ga bari wante biscuit yoy ñu naan amul sucre da bax ci diabète sucre gën ga neew day tollu ci témèr bo jël juroom ñaar fuk kon mom sucre touti wut kon xel don na nangu nga wëre ndekki ah nga ne tay de sawaruma ci mburu mi nga jël ci biscuit yoy kelk nga nané ko sa café wante liñu sétlu nit ki day ndekki ba paré ak mburom jël paquetu biscuit bi def ci sagam genn dem balay dugat kërëm paquet ba day jeex so waxé mu nan biscuit bi amul sucre lolu day yégal diabète kon ñu bayyi ci xel bu baaxa baax lanen li ci dolé ku moy dinañ gis boisson yi nga xamni dañu nan amul sucre nga xam day faral di nekk ci carton yi mom lañuy wax brick deug la sans sucre ajouté lañuy doon manam kenn duko sucrat mais fruit yi koy defar day am sucre bopam ñu am nak yuñ ci mëna ragné amna bo xamni ñom lañuy wax nectar moy yi nga xamni xeyna amna yo xam sax dañ koy defar ci réew mi damay bañu tuddu tour bi sans sucre ajouté la mais fruit bi koy defar dina indi sucre naturel bi nga xamni mom la andal ndax boisson bobu gatt gatt day am témèr bo jël fanwer ci fruit manam 30% de fruit kon diabétique bi nga xamanteni daf koy jëfëndiko sans sucre yoy bu jëlé ben casse muy ben verre day wutu ben fruit ci li mo wara na lek fruit ci bëss bi ndax jàngalé won na ni mën nañ lek ñaar ba ñett fruit gën nga bari ci bëss bi ñu bañ ko lekando kon ben casse jus ci yoy mën na remplacer ben fruit mais bo jëlé carton bi yépp bëkkon nan tan sans sucre lay jëfëndiko day yégal sa diabète mu ag ba ci confiture yi nga xamni aussi ay sans sucre ajouté lañ dañu nan amul sucre deug la mais ay concentré de fruit la ben kuddu bi ngay agné boko tibé ci confiture bu amul sucre day remplacer ben fruit mais bo bëggé jël pot bi yépp jëfëndiko nan sans sucre la mën na yégal sa diabète ma ag yi basi yi nga xamanteni day nekk ci poto aluminium yi wala ci bouteille plastique yi moy ay boisson cola yo xamné ay sans sucre ajouté lañ yoyu duñu am sucre deug la sucreu diabète lañ ci def mais duñu am ben élément nutritif ay composant chimique rek lay doon kon geunut doomu adama bi diko eppal ci yaramam kon ay xew xew bu amé yenn say sa xel nek ci nga nan ci ben yakut dara wante boko bari lé ci sa lek rek du yegal sa diabète ga mais geunut ci sa wergu yaram kon yoy yep lu jara bayyi xel la wante it lek yi nga xamni dañ koy toftal diko jëmé nan diabétique moko mom moko tax jog ragné nañ ci aussi ciéb yi si jangale bima fi jangale won si fan yele ñu genn don na wax ni ciébu diabète amut ragné nañ ci mburu yi don na wax it mburu diabète amut ciéb yépp am sucre mburu yépp am sucre néwu ñu diabétique duko jël mën ngeen ko jëfëndiko si anam biñ leen ko jangale won manam si kaw ñukay yamalé mais bu mu si mëna don rek boko yamalé wul rek sa sucre day yek ndax wessu ciéb yi ñi importé muy juggé bitim rew ñukay wax riz complet wala semi complet nga xamni bo démé ci fiñ koy jaay nga gis ciéb yi day xal wala foño bi xet yoy lañ leen di faral di digël yoy yit diabétique nakoy bayyi xel bu baaxa baax kon lolu moy li nga xamanteni ni dess nañ koy faral di dégg ci xétu lek yi nga xamni dañ koy toftalé jëmele ko ci walu diabète dama né képp ko xamni diabétique nga bul teunk sa bop ñi lay fajj teunkuñu la kon bul teunk sa bop ndax régime bu particulier bu spécifique bo xamni yow dang ci teunku genn ci li nit ñi daan dundé nekk fi la nga daan lek demb ci biir kër gi li sa diabète di laaj pour nga amuk wër ma nga fa batay lepp joyanté la manam question de rééquilibrage lolu kessel ñun lolu lañuy jàngalé la nga daan lek ci sa kër ci lañuy wëy di lako jàngal nga mën diko continuer diko lek ku yagg deglu sama waxtaan xamni yagg na di wax naan lekken wu sel day samonté ak ñent ñëk day samonté ak sa famille manam sa jabot lekken wu sel bu lay génné ci sa kër dila ber rek lekken bobu selatut dan na faral di wax ni lekken bu sel day samonté ak ciosan manam sa culture ndax la nga tamu dundé demb judd ci mag ci fièvre du tax ñu la koy soppilo mais dinañ la jangal nga xam lek yoy nokoy jëfëndiko yag na di wax ni lekken bu sel da fay samonté ak diiné muy la religion ndax nak lek du sel ba ag ci lu la sa diiné téré ñu la koy digal lekken bu sel yag na wax ni day samonté ak style de vie nit ki manam façon bi nga xam ni mom la tamu di dundé kon yoyu ay point la yo xam ni buñu ko jappé rek dinañu dimbali bu baaxa baax ci ni nga xamanteni ni mom lañuy topato diabète bi sen mbokk la won sen xarit Elhadji Hassan Ndiaye Cissé di xaritu diabète yi mo don addu assalamu alaykum wa rahmatullah hadithu
10: anil mawla Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
11: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
12: Mbokki nuyo ba ngogu té modi assalamu alaykum ma ngi nuyu télévision Asamadiya TV sen mbokk Alhadji Malick Guèye fasiyene ñëwaat ak yeen ci tombe bi nga xamanteni bi moy rubrique bi nga xamanteni mom lañu fasiyene def tay té moy kembu moy kembu gu yes gi nga xamanteni bi gu bes tak la njariñ limu lambo bari na lool motax waxtane ko dina am solo bari na ko xamanteni bi da ngay gis né da fay am jafé jafé wala xñjan té bu né wala xñjan nak moy li nga xamne mo lay wax sperme tuwab diko tuddé sperme té nit dikoy faju té xañña mëna am du yombu faj bi wala bok du am moyen bi sun borom andil na len ko ci andin wu yombu ñu war ko xam nak war ko jëfëndiko ana lool moy len moy gerté kemb gu bes gi baxna ci lool kon kep ko xamni jafé jafé wala xandian dang ko am wala jafé jafé man yu man nga fexé ba am ci gette kembu gi di ci yey waye nak nga yamale yey bi la ci gën nak moy gina takusan gu nek nga yey ci lu tollu ci kasu ataya nga jappoko 25 jours wala nga jappoko fan wéri fan nga xol ba xam loy gis ci lola wawul wenn yoon la ci ñaari lu yoon bi bu la nexé tam nga saaf ko ba mu xay xay nak moy lu nek ci digënté ñor ak ñak ñor lolé aw yoon la ci tam nga diko jëfëndiko comme nonu mëna wax sank niko goor mëna jëfëndiko tamit non la ko jigen mëna jëfëndiko dina tax nit ki bu amul manyu dina tax manyu dina daldi am ci mom moy gëtt kam waye non la amé solo ci ñi nga xamné dañoo manki dret ñi nga xamné amuñu dret mën nañ koy jëfëndiko amna ño xamné dañ koy baxal amna ño xamné mën nañ ko yey non bu dé baxal bi tamit mën nañu nat kaas lu toll ci seen ngëpp loxo bam fess ñu jël kaas bu mag toggu ko xent ndox mi nan ko lolé aw yoon la dula nexé tam nga outil toll ci liber out litre ndox baxal ko ci bam bax nga ségg bam set bo ñëmé lem nga soukër ko lem lolé aw yoon la ci ñi nga xamanteni dañoo animé nga xamné buy nan kasu ataya 3 fois par jour ce repas lolé aw yoon la waye tamit non la baxé ci lolé ngay baxal bokk bolé ak jar baxna ci négu sey bu dé dang koy baxal nga jël ñent jar tutal ko tabal ko ci baxalale ko baye bam sedd nga xent ko diko nan 3 fois batay lolé baxna ci négu sey mom kemb gogou kon kembu lu am solo la ci goor waye lu am solo la ci jigen kembu bokku na ci bokku de yeey tamit tawati séré dula yeb kembu bokku de yeey tawati séré dula yeb kon kembu bokku de yeey tamit day rafetal deru yaram ndax bayil xel ni gatt gi dafa am diw te diw gogou amna lu muy liggéey ci biir yaram kon di yey kemb waye nak ga bañ ci eppal lu ci nek rek nga def ko defin bu yam lu ci nek rek nga def ko def yu yam kon yey kemb dina rafetal der dina tax do séré dina yok dret dina joxe manam dina joxe katan kon kemb gogou ñu bayiko xel baax baax di yey gett tamit dina tax dina genn stress yey gette dina tax manam dana genn stress ci doom adama gette kon dafa bokku ci li wetali goor gette dafa bokku ci tamit li nga xamanteni bokku day jëfëndiko sa dar bi day nay su ma xolé ci kanam tuuti di nga gis dana am ngelaw lo xamni day wéxal li nga xamanteni bi moy sa dar bi day melni day xawa ñagas kon kemb gogou diko jëfëndiko lu baax la ndax nin bobu ci nek waye lu ci nek rek ñu bañ ko ëppal kembu non la ko mag ñi bëgge woon mo ñew ba ci tiaf gis nga vitamine yi ci nek kenn xamul num tollu waye aggun ci tiaf kon nan yam ci gette kembu rek mo xam kep ko xam ni da nga wacc lal wala ku am jafé ci lu jëm ci walu walax ndian man na baña wessu kembu rawata nak kembu gu bes gi nak motax ñuy wax donte sax kembu gi bo am jeneen kembu gu nekkul gu besit treewut baxna waye nak lepp loy fajo nga am ci lu bes yamut ak nga am ci lu magat kon kembu njarinam foko takku rek wessu nako gette bokku na ci li manam li tax nit ki manam soldar yaramam day manam day renforcer soldar yaram yi def sen digge day tax soldar yaram yi def sen digge bokku ci amna vitamine yu bari yu muy jox soldar yaram mom gerte diko jefandiko kon gerte buñ koy ragalo kenn diko lek lu bax la ci doom adama rawati na gor non la baxe dem ci jigen gerte baxna ci yax gerte tamit jigen bi nga xamanteni bi dafa amé jafé meew ci buy nampal domam gerté muy yeey gerté dafa bax ci mom jigen bi nga xamanté bi amut mew mu doy ñu bayyi xel né gerté dana joxe qualité mew dana mayé mew ni mi mayé dret no lay mayé mew jigen bi nampal kon gerté lu yaatu la ñu bayyi ko xel té gën ko fonkat bu baaxa baax ba waye ñu baña yam ci mom rek ndax la ca nek lepp ndax moy li nga xamanté amul mbalit gerté moy li nga xamanté bi amul mbalit amul lu ñuy sanni ci gerté lepp lu ñuy jaygno la lepp lu ñuy xewlo la waye lepp luy fañ la ci dooma dama kon ñu baye xel lolu ndax njaay yi mu lambo yaatu way bi jéggina dayo bu ñëkkeun futtu futtu bu bare ci loxo lu melni tap wala be bo jëwé kembu yey ko sey bëñ tassara ko ci fi nga xamanté bi dang fa amé ay tap mo xam sa loxo la nek mo xam fu mën doon da ngay gis né day lugg dangar jo yé da koy lugg da ngay gis né tamit day gaaw tok da ngay gis né day gaaw wër lolé ñi jaar ci Allah bi yakana né fatte xaju fi war nañu xam li may wax bu ñëkkeun boy def mbaccum gerté di jël bant yi diko wër ci li nga xamanté moy ngogn mi da ngay gis loxoy day futtu su boba nak gerté gogou ngay bacc mom ngay yey lu bari yab ko ci sa loxo tassara ko ci jappat la ngay bacce bacc gis nga ko bala nga baye da ngay gis loxoy day tok day ga wër kon gerté gogou kon faaw ñu waxtane ko ngir ñu delu wat ci san ngir nit ñi mëna xam importance bi gerté am ci dooma adama kon fofu la yemandi ba benen yon ñu andi war yenen wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
13: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
14: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
15: Ya libatul maraghib fi ajlin ka'ajlin lirraghib bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aktub lahu alayhi salatu wa salam بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع

0: ar bokk bi bis bi leen nar saxal samedi naka tay le señ bi ñu won señ cheikh day yamale lepp nga xamni bi num batine la ndax dafa non dafa yamale lepp señ baara ñew dika ziar ci señ bi dika jale ci señ bi ñu wax dika mbirum señ salih ken mënu ko yamale tay ken mënu ko yamale tay dax ni mu tollu señ cheikh ni ko man de lima jaaxal borom bis bi bëggul won loolu señ baara ni ko man xelaluma la dama la jox ndigal señ cheikh ni ko da nga jox ndigal damay jëfé ndigal ni ban bes nga bëgg ñu def ko mi ni altiné tay señ muntaxa joxe ndigal ni nan ka ñaanal altiné leppam señ sali wu leppam señ sali wu mom dal nu gëm ni mouride yi ñak nañu yoonu mouride l'islam bi l'islam bi yépp ñak nañu ko xamni tanif bu reey la tanif bu reey la yalla nañu ko yalla fayal yalla nañu ko cheikhul qadim fayal yalla nañu ko cheikh salihu fayal waye dal dundum téré la lu ci way wax rek bayyi la neen waaw jambar la won bi seigne salihu di dund jambar la won gannaaw mu doon nak wessu jambar bi gannaaw gannaaw seigne salih kon sant yalla bu baax binu yalla boole ak mom ñu xam ko te jégué ko lool yalla nañu ko yalla fayal
1: jotay bi nga xamni
2: waaw jerejeuf
1: ñaari kenoy keur gi ñaar ñi ku xam dara ci keur gi xam na ni ay keno lañ fi yo xamni Seigne Touba leen coobare melal ni nu mel ñu and nak Seydina Serigne Saliou liggey bi ba Serigne bi gërem leen gërem lu bir lo xamni aduna kenn ci kisakuko mo baye leen jabot gi def ci ñom xam xam def ci ñom ak talibé def ci ñom ay teggin taxawul leen bopam ban mel ni nu wara mel ginnaw bi sun borom jëfëndiko coobareem ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mom Seydina Serigne Saliou alaaji ma dikke mi ku degg kaddoom yi dana xamni mi ngi wax ci kum xam mi ngi wax ci kum bokkal jamono mi ngi wax ci ku doomi Serigne Touba boole ak mom mi ngi wax ci ko xamni dara musta dox digam ak mom alaaji ma dikke mi musta am buntu ci Serigne Saliou waye musta am buntu ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Serigne Samuel mi itam non la démé ki doom la ci Serigne Saliou waye bi Serigne Cheikh ñewé defuko mak da ko ni sama bay nga sama Serigne nga barab bi nak ñu tok ñom ñaar di fi fatlikou Seydina Serigne Saliou di fi fatlikou jambar ji ñu won ginnaw barab bi la sun borom jëfëndiko won coobareem ci Seydina Serigne Saliou fi ñu tok ñom ñaar kon ñom xam nañ kër gi xam nañ fi mbir mi ne ci kër gi kër gi fu fi mbir ne ñom ñaar ñi umpulé wuñ ko motax kon Serigne Samuel bi Serigne bi yegge ni ñew ngeen daf ma wax ni ma ñaari doomi Serigne Saliou de kon ñew nañ ñaari kenuy kër gi ñew nañ kon dem leen ca ñoom kaddu yu am ñu joxe ko aduna man ko jariño kon nak lool rek lañ ci doon dolli yalna yalla yagal taxaway bi
0: waaw xam nga mom doxalin gi mu def sama digënté ak mom dafa nek lo xamni ndigal lay jëfé ndigal lay jëfé ndax mom Seigne Salih moko wax ni ka jappé ko sama gum talibé mom mi man mi mu wax ma jappé ko sa rakum talibé bolé nu mu jëgë fa Seigne Cheikh biral loolu dañu ñëw fi benn bësu magal ci caisse gi biñ ko ziaré ba paré mi ni yeen ñaar di seen and bi dana neex ba doom kër gi kon nak loolu tax ni amul kaddu waaw loolu rek la wax ño and ñëw bi jidlé ño and suba xey ci fi ño and no lepp tax xam na ni kat suñu digënté ni ko borom kër gi dëgëré yalla nañu yalla fayal
1: kon dal
0: fi ñu tok ngeen fekk ñu fi nak du hasard fi la ñu togon demat fawzey ni ñëwaat ni du ñu romb fi mukk di dem ta barkelu ñu fi ñu tok di fi barkelu fi ngeen ñu fekk tax señ fi la dogalu yalla ñëwé ci mom fi la dogalu yalla ñëwé ci mom
1: kon nak señ Medike begum señ Touba mi nga xamni tay mo wootu borom kër gi señ Basirou mom Seydina Serigne Saliou nga xamni moy mbegum Serigne Touba tay muy jeewrini keur gi mom itam Serigne Bangi sakku ci yeen ñaar ngeen ñaanal ko mu yagg lool te wir na ngeen gungé won Serigne Saliou gungé ko Serigne Cheikh mi ngi bëgg ñun ñëpp ñu yëkkat suñu jumtu way gungé ko Serigne Basirou bam agalé nali Serigne bi agalé nali bopam
0: légui lan ka ko wax légui ñu andalo ñun ñëpp wax ka ni ka Serigne Cheikh mo doon suñu Seigne Salih ñu joxon ko suñu lepp tay yaay Seigne Salih suñu ñun kat gën nañu dëgeural suñu raxasaay ndax amuñu kudul Serigne Sadio amunu kudul Serigne Cheikh kon nak jappal ni sun ndax say gën

0: man de mbirum Serigne Moustapha daf ma bet xamna lama tan ci sama digënté ak Serigne Abdoul Hakim dama jappal ne momay mujj ginaaw far suñu borom dik ak dogalam yow tamit xamna ne loolu mo la dal ci Serigne Moustapha kon loolu neena mi ngi nuyu mi nga xamanteni tadi ko ñaanal lool tande ko bayul ci mom ni ko serigne ni serigne salew meran noni rek Moustapha Moustapha ta ak bëgg ndax neen ni fekké na seen jëf wa wa ma huwa salabul ikhtiyar sannihi bila inkari rek neena kon ñing koy ñaanal yan bi nga xamne wajurum mo ndax ni ko serigne amsatu waxe serigne salew dafa liggeyal doomi serigne touba yeb ba laq sen ngeerum ba nopi nak mujjé mbirum serigne touba neena legi nak la koy netti ci biir seigne fallilu mbake waxane ko ko newon nako yaay mujjé mbirum serigne bi neena kon lawla nak moy li feñ ci mom neena nak mi ngi nuyu serigne jili ak serigne murtala hadir neena ñu ngi koy siyaré bu baax ta diko sant bu baax ta diko gëreem di siyara Cheikh Mahamadou Murtada momit mi ngi koy sant bu baax te diko gëreum ndax ñoom ñaar ñëpp wenn melokaan rek lañu mel ñoom njabootu Serigne Sadio gëpp sax non rek lañu mel am nañ tawfiq yi kenn ko xamantene ni dina ci def luñ lay xébé amut képp ku leen gis tamit fa nga leen wara fekk rek nga leen di fekk ci lañu wara nek kep tamit ci lañu nek kon nak neena lu bax ku gi nek ñepp nga gi nekkal kon nak yoon wa nga xamanteni seen wajur Serigne Salew Mbake ci la nekkon ko ci gis rek day melni serigne bi nga gis neena at mi nak metti na lool ndax ñiñ ci ñak ci yoon wi dafa bari neena demb ci bi mi waxtaan wax na ko rawate nak ci biir kër gi di kër Serigne Salew Mbake ndax neena mi ngi tambale ki soxna walu Mbake nga xamne kenn ku ne xamal na taxawayam jigen la waye nak taxaway goor la yoron yoron tamit cër goor mu joge fe dir bu gatt rek Serigne Moustapha mom Serigne Salew baye ko fi mi ngi koy fatale Serigne Amsatou legi neena Serigne Moustapha kërok bi mi taggo ak mom ci mbar ma ci buntu kër soxna wala Mbake neena boba mom ak Serigne Moustapha Serigne Abdoul Khadir ño fa nek muy toy Serigne Moustapha ne ko dama lay teye ba ñu liggi wessu bam noppé ne ko kon na la ñaanal nga dem dan ne ko nak kon yow Serigne Bassir yow man nga fe tok ba takusan bu takusané nga yewi gan ñi neena kërok Serigne Amsatou mi mom Cheikh Abdul Ahad mom mo ñew yewi gan ñi ni nga xamanteni non la ko defé tay at-tariqu yebbu nafsuhu
1: siyaara tam jabootuk Serigne Cheikh
0: neena mi ngi siyaara tamit njabootuk Serigne Cheikh mom Serigne Saliou tay tay ji ki nek ci bop deb khalifam di Serigne Khadim mi ngi koy ñaanal mom tamit mu yagg fi lol te and ak wer ci barke Serigne Touba ndax boy juram de na Serigne Saliou melan rek bam fi bayiko dafa melni aduna dafa tukki ndax yi dañe wacc ci Serigne Saliou bari na bari ko xamne ken muntal na xalat ne liggey bi dina acci fi tay waye Serigne Cheikh teye ko ci ngor ak fulle ak fit ak bëgg Serigne Touba te boole wu ci dara te boole wu ci dara neena ndax Serigne Cheikh lim jëf da naka jëf do delu ci wat ndax waxam na ko dem waye aduna sepp xam nañ ko jëfal na l'islam lo xamne fami fekk Serigne Touba woor nako mom ne Serigne Cheikh xolam sedd na wa washadu ma hamilu hadiran wala yaslimu rabbuka ahadan neena woor nako bokk na ke ñoña amul ci mom sik sak sak liko gëna yëm ci mom Serigne nak Serigne Cheikh Sall liko gëna yëm ci mom woor nako na Serigne Cheikh mom amna yaqeen ci mbiram ndax mom mi neena takana lu mat ñentet boba Serigne Moustapha mom Serigne Saliou mi ngi fi waye xamna na Serigne Cheikh bam genné xelam ci aduna lum gatt gatt bu matul juromi at ñentat yi mom woor nako ne mat nako na xamna na mom mi lim koy jégé jégé len luy nuru waxtan lu jëm ci waxtanam aduna lumuy wax ak yow danaka rek da ngay yaakar na day taggo ak yow danaka mujj gi sax mom mi meunatu fa dem man na at mi yep ben yon lako ci gis moy kerek bako fa cheikh mamadou ne muntaha yone ci koor ga bam fa demé yalla def na sax jotu ñoo wet ndax xamna ñewantu gop bi bim ko wané liggéey juma ji ba nopi mu yéemi ci lool ñaanal señ muntaha dan na ma xana bi nga déggé né ren ji dem na poroxan de jaxlé nga mané ko mbacké jaxlé na ci lool waye nak bëgg na ci lool ndax dafa dalal sama xel néna boba njabot ak Serigne Cheikh gep ñi ngi tok boba sax kéro ko wétul ak mom neena Serigne Bass mi ne ko moone day lu ke mané daf ci am ndax mom mi bimu démé poroxan bay depp bi mi tollok kër Serigne Cheikh Mbacké ci poroxan ñim nekkal ci biir auto mom mi mi ngi naan leen li tax adina man lay bëggatuma ci dara boy xol da ngay xol ke Serigne Cheikh gi ni mu mel nga xamne dëkk bëpp genn kër dax ko fi té lu jégué ñetti at jëm ñenté at ak ni yo xamné ñëw fi té man na am man na fé yéxa ñëwaat néna bam daané lé xam nga lan la ko Serigne Cheikh tégal dané ko mba xam nga né lépp rek fofu lay mucc daan né ko nañ la yobu ci biir néna yaakaar na Serigne Abou Serigne Cheikh Saliou mi mom la wax né ko yobu ko ci biir bam dok ndax bobu dafa woron neena bimu toge mu ne Serigne Abou buma sagan kat Serigne bi dimbali ma ndax dama dese ay yitte te tegu xeer bi dama jege ginaaw bi Cheikh Mamadou Fadal mom Serigne Cheikh Saliou ñew ne ko Serigne bi kat neena lolu Serigne Saliou da naka def lu bari dafa melni daf Serigne Cheikh dara neega taggo ak mom mu ne ko sëñ Madou Faral ne ko sëñ bi ko nee na comme kër gi sa kër la.
1: Kon
0: am nga ndigalal boo noppee rek
1: man
0: ngaa yeeweeku. Waaye bu ñu waree nag na nga indi bagage yi fekk na njëkkoon na ko ko wax. Nee na damaa egsi rek mu ne ma mbaa indaale nga say bagage. Mu nee na mu ne ma kon nag bu ñu waree na nga ñëw indaale say bagage yi bu ko defee nga am fi ñetti fan. Nee na yoon woowee mooy seen gisee bu mujj. Nee na kon xam nga ne sëñ Cheikh moom mbiram bett ko. Nee na loolu moom wóor na ko. Nee na Cheikh Mahamadou Ndiaye Mountaha nag li mu seere ci moom ndax nee na lu kéemaane da cee am ndax nee na ajjuma ji weesu dafa jóge ci jumaa ji sëñ Mountaha woo ko. Nee na mu ne fa 2 heures ba 4 heures li yàllay def keroog sëñ Mountaha tudd na Serigne Cheikh ci ak pastefam. Nee na dafaa génn rek ne ko booba sax xew xew bi am na te moom yëgu ko mu dem këram fekk am fu mu demaatoon bi ñu sël malee timis mu ñëw fi mu egsee ci mbaar mi nit ñi tàmbali di ko nuyu nekkate booba ñi ngi koy woo téléphone mënuñ koo jot. Nee na abo mii moo ne ko Cheikh Mahamadou Ndiaye Mountaha moo la soxla. Nee na booba ñi ngi noddugee nee na sëñ Mountaha bi mu ko jotee ci téléphone am sëñ bi nuyu ko waaye nee na kàddug sëñ bi daa diis ba moom sax mu xaw a tiit laata muy wax ak moom ndax nee na booba moog sëñ bi ñi ngi tàggoo te sëñ baa ngi sawar lool sëñ bi wax ko ne ko. Nee na sëñ Mountaha ne ko xanaa déggoo dara. Nee na sëñ Bass nee na ma ne ko déedéet dégguma dara de. Nee na mu ne ko ah yàlla de moo dikk akub dogalam. Daan ne ko muy mbirum Serigne Cheikh moom Serigne Saliou. Ne ko léegi la fi Serigne Bassirou jógee ak Serigne Khadim. Wax ne na suñu borom jëfandikoo na ci moom coobareem. Daan ne ko man nag yërëm naa la ci lool ndax xam naa sa diggante ak moom. Nee na booba léegi tey jii dong la ko sëñ Mountaha door a woowaat téléphone jot ko bi mu nekkee ci bâche bi ngir xam diis gi nga xamante ni diis na ko ci moom waaye nee na li ci am solo

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باكي ديلسي وانا نوسي سنو ترومبي مغال جي تاي نورا واختاني وات ترومبو بو ام سولو لول تا ترومبو بي ميغي غنى ييتيل نيغا خامني داني جوغي جي بيتي دي مغال سي دي نياو توبا نيغا خامني داني جوغي سي biti Touba di ñew Touba dañ leni wowe ay gan lañ leni woyé bo ñewé ci l'islam nak dafa melé gan yalla suñu borom tabaaraku ta'ala dako fonku lu lol suñu mam ibrahim alayhi salam bako gan ña dikelé fekk ay malaaka lañ lam jëk def rek moy lu melni Seigne Touba wote moy dafa rocci kon dank dem ray ab gatt ñew jox len ñu nako non ay malaaka lañu kon gis nga gan berne mo ci teggu yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ku gem yalla gem ne da nga de dajje ak mom bo amé gan de ko teral kon l'islam gan da ko jox wacc way bu reey gan momi nak melne ne yalla defal na wa dekk bi xol bu yaatu ba xëccu ay gan sax dañ koy def ñu bare ci wa Touba ñi bokk na ci li ñuy jambar ginaaw magal gi moy man de magal gi ren dama amul ay gan ñenn ñi sax buñ démé yenn bare bi dem Dakar wala Mbour wala Fenn lañuy lijeenti fo moy ba magal gi man ngay dalal magal gi bu fekke da nga magal ci man ngay dalal nga nañu bari dañuy dem lijeenti ci seeni gan lu jitu magal gi lol kon day melne ci mbaxuk serign bi yalla defal na len xol yu yaatu yalla defal na len keur lu mu nuru lu tumu ranki dana gor gorlu fexé ba am ay gan teral len kon ñoom am loolu képp ku yor jikko jojo am nga tawfiq alquran wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku yalla dimbali ba tagat sab xol ba nay neeku ja neena lool mandargam texela kon gan gi bu ñewé sa kër war nga ko yaatal bu baax war nga ko dalal bu baax warna yegne mom mi ngi ci kërëm manziluna rahbun liman zarahu la seigne touba waxon ci nahju khadal haj la waykat ba waxon ne man de gan bu ñewé sama kër dama koy yaatal lool day dem ba dama koy yegal sax ne ko yaak wa kër gi ben rek ngeen mom du yegne nekul ci kërëm ci lepp nak mo dess nak ki nga xamne mom moy ganesi moy gan gi wara joggé ci biti ñew momit amna nu wara mel momit na watandiku na xamne mom da wurti lu bax gan ñu bari dañuy fatte lolu dañuy fatte ne magal gi ñoom ak wa Touba rek ño ci bokku yam ci kaadaru jëfé ndigalul sëriñ bi ci kaadaru jaamu yalla kon yow mi nga xamne yaay ñewit xamal ne da ngay wuy ji ab wote ne ko ko xamne da ngay dem rek ñu lay nosal kep dedet yow da am lo bëgg bal melne ñoobé ni nga xamne ñoom liñu def rek moy barab nangam kat falaay lek misi falaay nga xamne mom day melé seen programme magal gep day aju ci walu na wut barab bo xamne rek dina fa man di lek lolou su boba ki nga xamne mo la dalal di la berndel day melne mom tuyaaba ci moko yobbu waye day melne yow wut si wo tuyaaba ci deug kon yow gan gi nga waajal sa bop ciewet bo ñewé wote bi Seigne Touba wote lan nga ca def ana lan nga ca def nga gor gor lo xamne wote bi daf la concerner waye ganit warna nek ko woyof gan warta nek ko dis wota nek ko dis ab gangal ko xam day dis gan wota nek ko xam day fitna lo wa kër gi gan gi manna nek bu fekke ko xamne jëfëndiko xelam manna am sax muy exiger wa kër gi lo xamne mom ci bopam amuko won sax kërëm mu bëgg leen ko tek wota gan da nga wara woyof luñ lo jox rek nga doyloko bul xébal ñi lay gannalé bu leen xébal ndax xamoo luñu am liñ lay jox xamoo kañ lañ ko dajalé won dañu gor gor lek fexé fexé ba jox la kon bu len xébal sen dara bu len mankil bu wax né ñom gré sen kër ga neexut bu déwéné kër di wulay dem fekk ñom def nañ lañu manon lool bokk na ci ñaka xam war may ñi lay ganal ñan lañu gan gi warna watandiko yaq warna watandiko yaq di tal ay wantilo di génn dem di tal ay lampu ci lu amul ñariñ warna ay watandiko ñaari min yu jot nga jog sangu ta man na am sax da woko def sa kër war ko ko watandiko ndax yoy yep day gëna diisal borom kër gi xeyna buñ magalé ba tek ci ay fan rek mum bëgg tambalé ngacc lé tambalé défar lañ yaqoon lepp mu ko défar kon gan deug la kuñ wara fonk la kuñ wara warmal la waye momit nak warna fonk wa kër gi warna am xel lool warna xam luñ man ak luñ mënut warna bayyi xel ci lepp lo xamne lu yaq image am la lo xamne bu deme kenn ko nak da na ra mané gan ko melni bëggumako am lool lool lool lu mata sét la ta lu mata bayyi xel la gan geet warna watandiku fekk lo xamne day ormay jëmmé Touba day wormay jëmmé Touba gan gi bëgg dindi worma joju lool tom bu am solo la Touba dafa am worma ju reuy jo xamne mo fi nek man na am nit ki ñew mom dekk bam joggé loolu ñom ayeluñ ko waye Touba mom dañ ko ayal lepp lo xamne day indi merum suñu borom tabaaraku ta'ala kilifa gi da koy téré bokk na ci yewu nak moy bo démé ci ab barab nga fekk fa ay loi yuñ fa tek ay charte nga fexé ba gor gor nga jema adapté wu ci ci charte yoyu mo tax yow mi ganalé yow mi borom kër gi lo bëgg bëgg lu neex gan gi bul and ak mom ci lo xamne dëkk bi da koy téré lolu ëpp na def lo an lo bëgg bëgg gan ak bëgg lu ko neex
1: xamna bamu gënné xelam ci
2: aduna waye xamna la seug cheikh bamu gënné xelam ci aduna lum gatt gatt bu motal juromi atet ñentat yi mom woor nako ne mat nako na xamna na mom mi lim koy jégé jégé len lu nuru waxtan lu jëm ci waxtanu aduna lu muy wax ak yow
1: danaka rek
2: danaka rek da ngay yakar na day taggo ak yow danaka mujj gi sax mom mi mënatu fa dem man na na at mi yépp ben yoon la ko ci gis moy kerek bako fa cheikh mahamoud ibn muntaha yone ci koor ga bam fa demé yalla def na sax jotu ñoo wet ndax xamna ñewante gop bi bim ko wané liggéey juma ji ba nopi mu yému ci lool ñaanal seigne muntaha dan dama xana bi nga déggé né ren ji dem na poroxande jaxlé nga mané ko mbacké jaxlé na ci lool wayé nak bëgg na ci lool ndax dafa dalal sama xel néna boba njabot ak serigne cheikh gep ñi ngi tok boba sax kéro ko wétul ak mom néna seigne bass mi né ko moone day lu ké mané daf ci am ndax mom mi bim démé poroxane bay depp bi mi tollo kër seigne cheikh mbacké ci poroxane ñim nekkal ci biir auto mom mi mi ngi nan leen li tax adina man lay bëggatuma ki dara boy xol da ngay xol ke seigne cheikh gi ni mu mel nga xam na dëkk bëpp genn kër dakh ko fi té lu jégué ñett at jëm ñent at ak ni yo xamné ñëw fi té man na am man na fe yéxa ñëwaat néna bam daané lé xam nga lan la ko serigne cheikh tégal dané ko mba xam nga né lépp rek fofu lay mujj daan né ko nañ la yobu ci biir néna yaakaar na serigne abou serigne cheikh salew mi mom la wax né ko yobu ko ci biir bam dok ndax bobu dafa woral néna bimu dogé mu né serigne abou buma sagen kat serigne bi dimbali ma ndax dama déssé ay yité té tégu xéer bi dafa djégé ginaaw bi cheikh mahamoud al falal mom serigne cheikh salew ñew né ko serigne bi kat néna lolu serigne salew da naka def lu bari dafa melni daf serigne cheikh dara néga taggo ak mom mu ne ko sëñ Manou faral ne ko sëñ bi ko nee na comme kër gi sa kër la.
1: Kon am nga
2: ndigalal boo noppee rek man ngaa yeeweeku. Waaye bu ñu waree nag na nga indi bagage yi fekk na njëkkoon na ko fa wax. Nee na damaa egsi rek mu ne ma mbaa indaale nga say bagage. Mu nee na mu ne ma kon nag bu ñu waree na nga ñëw indaale say bagage yi bu ko defee nga am fi ñetti fan. Nee na yoon woowee mooy seen gisee bu mujj. Nee na kon xam nga ne sëñ Cheikh moom mbiram bett ko. Nee na loolu moom wóor na ko. Nee na Cheikh Mahamadou Lène Mountakha nag li mu seere ci moom. Ndax nee na lu kéemaane da cee am. Ndax nee na ajjuma ji weesu dafa jóge ci jumaa ji sëñ Mountakha woo ko. Nee na mu ne fa 2 heures ba 4 heures. Li yàllay def. Keroog sëñ Mountakha tudd na Serigne Cheikh. Ci ak pastefam. Nee na dafaa génn rek. Ne ko booba sax xew xew bi am na te moom yëgu ko. Mu dem këram. Fekk am fu mu demaatoon. Bi ngi sëñ Malie Timis mu ñëw. Fi mu egsee ci mbaar mi. Nit ñi tàmbali di ko nuyu. Ndekete booba ñi ngi koy woo téléphone mënuñ koo jot. Nee na abo mii moo ne ko Cheikh Mahamadou Lène Mountakha moo la soxla. Nee na booba ñi ngi noddugee. Nee na sëñ Mountakha bi mu ko jotee ci téléphone am sëñ bi nuyu ko waaye nee na kàddu sëñ bi daa diis ba moom sax mu xaw a tiit. Laata muy wax ak moom. Ndax nee na booba moog sëñ bi ñi ngi tàggoo te sëñ baa ngi sawar lool. Sëñ bi wax ko ne ko. Nee na sëñ Mountakha ne ko xanaa déggoo dara. Nee na sëñ Bass nee na ma ne ko déedéet dégguma dara de. Nee na mu ne ko ah yàlla de moo dikk akub dogalam. Daan ne ko muy mbirum Serigne Cheikh moom Serigne Saliou. Ne ko léegi la fi Serigne Bassirou jógee ak Serigne Khadim. Wax ne na suñu borom jëfandikoo na ci moom coobareem. Daan ne ko man nag yërëm naa la ci lool ndax xam naa sa diggante ak moom. Nee na booba léegi tey jii dong la ko sëñ Mountakha door a woowaat téléphone jot ko. Bi mu nekkee ci bâche bi. Ngir xam diis gi nga xamante ni diis na ko ci moom. Waaye nee na li ci am solo. Serigne Touba moom noppi na ci lépp. Te Serigne Saliou liggéeyal na Serigne Touba loo xam ne ba àddina di tukki. Mbiram day gën a yokku. Day gën a jolli. Te day gën a barkeel. Ndax nee na loolu dafoo jëf ci lu wóor. Nee na moo tax kon li mu wax léegi rek. Li wàcc ci kër gi xam nga ne lu métti la. Ndax Serigne Moustapha moom Serigne Saliou. Ku ko xamoon. Xamoon taxawaayam. Ba nëgëni. Kenn yeesagu ko. Ñëpp musuñ ko mi ngi taq ci seen xol. Ndax xamal ni meloon ci yoon wi. Ak lim doon jariñ ci yoon wi. Ndax nee na foo ko mas a gis rek da ngay dund Serigne Touba ak Serigne Moustapha. Lii ñëw dolli ko wàcc. Nee na Serigne Cheikh nag moom li mu gën a seetlu ci moom. Ba fi Serigne Moustapha jógee rek. La seetlu ne Serigne Cheikh moom bëggatul dara. Nee na loolu moom seetlu na ko ci Serigne Cheikh. Te nee na ñi nga xam tamit seetlu nañ loolu ci moom. Nee na kon nag ñi ngi leen di ñaanal bu baax. Nee na Serigne Khadim nag. Ci lay tëgee waxam. Nee na keroog ba fi Serigne Saliou Mbacke bàyyi ko. Cheikh Mahamadou Lène Mountakha mii tey. Ba mu ko taxawoo ba noppi. Fii ci biir kër gi. Nee na yaakaar na loolu mi ngi ci bànn yi ba nëngëni sax. Ndax nee na booba président Blaye Wade mi ngi toog ci wet gi. Serigne Mountakha wax ne. Ba mu mettit loo demuk Serigne bi ba noppi. Daan ne waaye nag Serigne Cheikh moom. Suñum xel dal na ci moom. nee na loolee rek nag loolu la ñuy wax ki sëñ Khadim mii nee na wóor na leen ne lépp lu way juróom doon def dara du ci wàññeeku ndax yar na ko ci tàggat na ko ci toqin na ko ci te pasteef bi mi ngi ci moom rakam yi ci des yépp tamit noonu la leen sëñ Cheikh toqantele. Nee na kon amuñ ci ak tiit amuñ ci ak jaaxle wóor nañu ne lépp day gën a baax waaye nag ñëpp nañ xam ne yan bu diis la ñu yor ndax sëñ Cheikh kat bi fi sëriñ bi di bàyyikoo booba sëñ Cheikh daaray boppam ëppoon na junni nit loolu nag yaakaar naa ci yoonu marit Cheikh Mouhamadou Moustapha moom lañ wax ne moo ko mas a am wala lu ko jege ak sëñ Saliw ñoo ko mas a am junniy nit ci seen baa seen daara junniy dongay laxasaay seen biir daara nee na mën naa am nag lu mu xamul waaye ki li ñu xam Cheikh Mouhamadou Moustapha ak sëñ Saliw ci loolu lañ xamal ci ñoom nee na ba nii nag mu fi bàyyikoo jege na juróomi junniy nit kon yokk na ko lool ak lim fi defar lépp te wàcce leen te ñëpp moo yor seen dund yor seen koddaay moo leen di faj sëriñ daara bu ci am ngénte moo lay ngénteel ku ci am soxna moo la koy defal nee na kon loolu yan la bu diis te li ci yéeme lépp da koo sell rek defal def ko ixlaas bëggutoon sax ko waxam daaw ko waxtaane sax li mu yanu moom mii da ko ci daan yërëm nee na président Macky Sall mas na fee ñëw 2016 nee na booba moom mii mi ngi toog poroxaan nee na président di Macky Sall di waxtaan ak sëñ Cheikh di waxtaan ci mbirum daara ji bay waxtaan ak moom daara ji li ñuy jëfandikoo ci café nee na sëñ Cheikh ne ko lii nga wax day ah président Macky Sall ne ko lii nga wax day état sax attanu ko te nee na sëñ Cheikh kenn mësta gis fenn ab leetaram te alal joo xamante ne day jóge ci nguur tamit nee na démb rek ba fi meetar ma dikkee ñeeg ñëwee mi ngi koy nettali mu di ko fàttali bis président Abdoulaye Wade yónnee ne day jaale si Serigne Moustapha moom Serigne Saliou Mbacke boole ca 25 millions nee na sëñ Bass nee na ma ne ko xaalis bi moom téye ko nee na booba moom Ndey Saafa ñoo àndoon nee na ñoom ñaar ñëpp a ngi dund kon loolu mbir mu neex a leeral la nee na ma ne ko xaalis moom téye ko ndax sëñ Cheikh du ko jël comme nag nee na dafee bëgg a ñëw dinaa fa dem waxtaan ci ak moom nee na karag ba mu fa demee kilifa yu bëri la fa fekk nee na sëriñ Mamor moom sëñ Murtala ma nga fa sëriñ Cheikhum sëriñ Abdoul Khadir ma nga fa sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir ma nga fa ak yeneen kilifa yu bëri booba kër gi daf fees dell waxtu guddi la woon nee na mu wax sëñ Cheikh ne ko dama laa soxla nee na sëriñ Cheikh woo ko ke saal ba ca biir sëñ Moustapha sëñ Moustapha woo ko ke saal ba biir nee na mu laaj ko lu mu dooran nee na ma ne ko Abdoulaye Wade moo waxoon ne dafa bëgg a ñëw bu jógee ci Alhaji Baara dafa bëgg a jaar ci yow bu jógee ci sëñ Cheikh jaar ci yow nee na mu ne tekk ba ci yàgg mu ne ma nee ko njaal mi moom matu ko nee na ndax ñaar rek moo mën a am muy ñëw ngir sëñ Touba wala muy ñëw ngir sëñ Saliw nee ko bu fekkee Serigne Touba ko tax a jóg bu demee gis nañ Alhaji Baara mel na ne gis na ñëpp bu fekkee ne dafa ñëw ngir Serigne Saliw bu yemee gis nañ Cheikhum Serigne Saliw mel na ne gis na ñëpp
1: bu fekkente
2: ne da ñew nak ngir bëgg tass yoonu murid man yoonu murid mom kenn diko tass di jaar ci man li mom neena mom moko dundul neena seug cheikh mi itam 2011 Ablaye Wade dafa ñewon diko garasi ci taram je nek jëttu du bustan bañ né suba la mu yenni mètre ma diké ñang ñaar téméré million waxtu guddi xamna ay 11h ci guddi boba da naka xawna ñoo teud ngir bëggun sutural sutural ko né ko bëgguma ko indi waye dama ko bëgg jital ndax sama atté la seug cheikh né ko sant nako geureum nako waye nak ne ko ñaar téméré million yoy naka dello ci yité réew mi néna maître ma diké ñang forcé señ bi forcé señ bi forcé señ bi seug cheikh mujj né ko da ngay sonal sa bop rek waye xaliss bi nang ko dello ndax nénga président daf may garassé lima wara def ci ngane lepp def nako bu fekke ne xaliss bi may jox nak buma ko jele day melni kon day dem ci ab restaurant di jëndi neena motax seigne cheikh mbacke mom seigne salih musta lek ala li ngor neena nak ku manana tekantal la xaliss bay jëm ci jumaa yi

dan yana wonna len ne lak ngere ma serigne touba ndax mbollem jabo doomi serigne touba yim jamanontel ñom ñep lak na seen ngeerem neena ko nak lol doyna sek rawat na nak cheikh abdullah mbake neena mom seen digeunte dafa xoton lol neena neew na nga tok ak seigne cheikh fukk minute ak juroom ta waxula dara ci seigne abdullah bari na lol lum xam ci seigne abdullah mom mi bari na lum xam ci seigne abdullah ci seigne cheikh la ko xamé neena ñom ñep nak laxana seen gërem neena ko mbax ko dembu ta jotaay bi day bëgg yag neena xana limi def rek moy di soñi do ngay tarbiyé yi neena nañ xam na kat serigne salihu daana wax ci mujj gi ne serigne touba day lim mujj diglé moy de len jangal ndaw ñi di len yar te di len toki ci liggey neena ñet yoy muy wax nak bu ci ben munta ñak na yar be neena kon yeen do nga tarbe li ngeen di def lim ci bëgg net li yeen yeena ko gëna xam ndax mom neena ki serigne bi la ko déggé serigne bi neena kon mi ngi jéxalé fofu ay kaddom neena mi ngi wax serigne amsadou mbacké mom cheikh abdou ahad ne ko na ñaan bu baax te ñaanal rakam yi tok ak magam ji ci biir kër gi te nekké fi jotaayef serigne salihu ak serigne khadim mi nga xana mo fi nekké jotaayef serigne cheikhum serigne salihu ak rakam yépp suñu borom fajj seeni aajo neena mom nak señ ta ñaan du ko xëccoo yow tamen mukk neko neena dal nga dimbali ko nga señ Touba bañ cey tek ben baat rek ñaanal leen ta ñaanal mbolo mi ndax neena yow lak nga ngeeramal cheikh abdullah lak nga ngeeramal señ salihu mbacke te sa kilifa yépp tamit ku ci ne liggéeyal nga ko ba lak ngeeramam kon lo dog rek serigne touba dina la ci fekk ci jere jeuf serigne bi amin.

light a kalik salim limma kya wachinga al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gaya di be xamul ni tax nekete day tagge kero yenen jibi amna ci ñoon degul li xew ci laaya bi xibar ba tass ñuna yenen ba fatuna ken manuko deg kero madina faru gayar jahitana ko wax ni tay yenen bi fatuna madal dilay ray sayyiduna abu bakar siddiq moko dalal kero teewul ñu yuhu abu bakar joyna ba beuyé moru rango ñi sa beuyep ma sayyiduro sa beuyep ma sidina fuñu jëm muhammadu rasulullah mom lañu xam yalla mi jël muhammadu rasul mo yobu serigne salim mbake ma fo

am dawlu ñew ci bamba dal di koy dé ni soxna fa at jaxate am na gan tay mu jël loxom bu jëd boba mbagge bind jesu asaliha jey mbagge mamadu lamin dem delu jël khalimam bind ci ay bay di wër do ko qadim aqalana bi fadli.

dana la jox jun mi magge dana feus digeunte ya ak cheikh bamba tay gis na ko du sama kumba manisa jenn xamna ko cheikhul khadim bindon na bis abletar joko serigne bagge jaxate kay mbeureum dal ni ko bo xamanteni cheikh saliw watuna alquran joko ko saliw kero ba serigne saliw wato alquran serigne bi woko joko letter be won dal ni ko cheikh bamba sabay mo la ko jox mo ni ma won so mo kale na la ko jox dal ni ko cheikh bamba sabay mo la ko jox mo ni ma won so mo kale na la ko jox serigne bi yer letter ba xam la bamba wax ba nopi sef ko yey ko wan ko dara ku nek ñewna beug xam la mu jawax serigne bi lank gel xamul la mu jawax bu donte kuy tasare batin kon mu siiw wala mu beug aduna kon day yef yesiiw.

wax ni mom luddul yalla boromam amu ci ak diglé ak ak téréwam mo roy Serigne Touba bu wër ci aw doxine roy ko ci ay jikko.

0: ni mi amé njabot ni ko nit ñi amé waye non lay amé njabot ci mbolé ñu tek seen tank ci seen borom bëgg kon ñom ñi nañ kanam njabot gi tay yalla mi leen ko yan yalla na leen peñal dafa yalla peñal dang ko atal ñuy ñaan bu baax ak nekkam dalon na xel lool yalla na yalla gaawa wan mbolo yi lu dal seen xel ci ñi mu ci bayyi ta am nañ ci yaakaar ndax ñom ñepp liñ xamone ci mom mi rek lañ xam ci ñom njub def seen kilifa muy seen lepp yaakaar na bari na ci ño xane ci xew xew bi lañ doora xamé fi seigne basirou ci lañ xamé fi seigne khadim lool nak du won dara ludul nek ci lañ wara nek baye seen kilifa seen bop non ni ñu boté won ñu neexona boté yalla na leen yalla dimbalé bañu top seen gëna ñepp neexa boté nonu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: xale jaxate lolu amna solo comme niñ ko baxu def rek ñu andagne ba legi rek liñ doon laaj moy num defon ak defar doom adama teunkel nañu ko teunk bu gatt bo xamne di jëk mom moy xam xam te xam xam moy yarni ci ñaaral bi tam mom moy liggey ñettal bi nak moy am kilifa ñett yoy nak melani teunk na lepp yalla ñu seen bool dimbalé assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alhamdulillahi rabbil alamin kon jerejeuf mu ngok rek jang mom mo jitu lepp señ bi woné nako nam gëna le borom ndax mom dafa melne borom ci sañam ci coobareem daf ko waajal bind ko gisagul kon dafa mel ne dafa ñëw indaale ndigal loolu la niru ndax bi mu ñëwee ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon gis nañ le nit a ngi nii waaye nag am na lu nu xamul am naag lu nu xamul mi nekk ca loola mam ag ci fara wara jang wara dal basin kon dafa melne wa tayba da ko tek ne ñew tambalé fi yam ñi wara tambalé nako sunu borom bëgge nam leen ko digal tek ne wa tayo dal basine nako ñepp li defé jang di jang di jang ba nopp ci alquran xam ko nañ ko waral xame ba nopp ci xam xamu diine xam ko nam ko waral xame àgg ca fañ ci waral àgg kon jàng ngook noonee ko sidna jibril noonee ko boromam yabale yoon yónni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko iqra na jàng kon jàng ngook sëriñ bi moom xam na luy jàng ba tax waajtaay wañ wa ko boroom waajaloon ngir xiir ci boroomam mu tag ko ne dem jàngi ba jàng la mu war a jàng lépp loolu dafay woone rek mandargam jàng

0: parce que neté addu mi mo déxal fikrat wa tafahumi mu melni ci lool rek ngeen nek teyit moy nek way bi mu melni daara ji day tollu ci lim bu takku buñ bëgëna xeyma lim bi ndax dafa am ñuy jàng di wacc wala am na ñoo xamni dañuy intégrer ci biir daara ji fofu lañu fété
1: jërëjëf soxna aram ci laaj bu am solo bi daara ji lim bi takuna waye li ci ëpp dañ fay fété ñi jàng di wacc bobu yak na mën nañ ko tënk ci ñett nit rek ño xamanteni ñom rek ñoo fi yendo su ngone ñu dem fanane seeni kër yi wajur su bu suba buñ xeye ñu ñëwaat waye ñi fi dess ñepp ñok ñom ñoy andando ci lepp waaw ci walum xewul bek walum tedd bek yépp ci bi daara ja lañ fété ñoy seeni yaay ñoy seeni baay ñoy seeni maam ñoy seen lepp daal ci daara ji lañ fété
0: reey la nak xam nga danaka jabot ji legi boy re ben doom sax mu sonal la ngir yor ci ay lim yu bare bare bare yalla na yalla barkel té yéne ji ngeen am ci alcorane sa worom defal len ko moy ñepp den ci ak reer mu melni lim bi takuna ma sha Allah dundu gi da ngay sukkandiku ci li wajur yi fay wala leg leg baye defal yalla jaar fi jëfël alcorane té yalla tax
1: ah jërëjëf soxna aram xamna li ci ëpp solo dal moy dañ ci loylo yalla rek ndax ko na xamna ni wajur yi sax li ni joxe boko don xayma ci bibu set ci dongo bu nek duma dara waye biñu wolo yalla ci liggey bi dal lañ tok doylo yalla biñ ci doylo yalla tamit yalla mi ngi ci sutural xey nak leg leg baye defal yalla ñew indi dund waye limi am bari wut danaka admi boko ci xole ben yon la ci doon lepp rek ñi ci doylo yalla te xamne tere bi kenn du ci nek suñu borom dila neenal ku ci nek te yalla tax faaw suñu borom da na dimbali ci lepp ci fanda yep do ñe kenn te ko la gis ñeela aw li dongay di joxe nak nit ki xewlu wax deug yalla waye buñ doon xor rek li nga xamantene mom la dongay di joxe mom matul waye nak sunu borom subhanahu wa ta'ala biñ ko doylo tan metiemi te moy mom bind alquran wacce ko ci nabi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ñu daal di wakkelo ci sunu borom luñ ci waye dimbali rek nga dimbali ci waye daal li ëpp solo moy daal kenn ko xane mën na la wax daare soxna jaare ge sindi di wër wu de ma fa saxal abdund mom amut aw wer wu deral ñoy bolé suñu dem ak suñu dakar fexé ba goné duñ xif duñ mar duñ raflé ma sha Allah duñ tilim tamit
0: di len carton waye yombul ku ci né dang koy xol ci sa kër bo yoré ñaari dom ba ñatt lé légui dund bi xawa jafé waye nak li nga wax rek ndonay señ Touba ngeen moy dess ci dëkk bi di Touba diko jangale alquran te kep ku tok sa halqa di jangale alquran xaar fa yalla mo la fay fekk mu melni ay jigen nga yor fofu lañ la fekk kep ka jaar nañ ci daré goori waye sarj bi war jigen ci lettu bi leg legi mu tawat wara faju leg legi yu bare bare nit ki diko soxla lolou naka ngeen di def ba lijeenti ko xamna ni yombul
1: soxna aram waye xam nga bo andek ño xamanteni dañuy boromi pass pass ñew and ak yow liggey bi te yalla rek tax liggey bi day yomb te personnel bi nga xamne ño nek ci daara ji dalako ci sunu waju bu jigen ba mbollem jangale kat yi murabbi yaay ñepp ñi toggu ñepp ba ci señ ahmadou djeng mi nga xamne moy sunu premier soppé nga xamne alcorane rek motax ñu soppuñu manam taxna liggey bi oyof yeguñu ci dara ndax ku ne yemo ci li def indi ndax bu dé jangale kat bi su ko nexé man na ni man kat waxtu wi ba waxtu wi lay jangale sama noppé dama dem teud waye manam ku nekk dang ko jappé sa daré bop motax mbir mi lén lu ci jafé amut boko day xol nak tim gis ak limbi da ngay japp ne lu metti la waye lu jafé la ndax daño bolo and bokku nday bokku baye xamne liñ bëgg mom rek moy deug te moy alcorane karim motax metti wut ah lo tax metti wut xeyna nak nima koy waxe rek soko gisé dal ci zahir ci mom day xawa metti waye batin bi taxna dar na metti wut ndax ñi fi nek ñep ku nek da nga japp ne sa doon yi bop rek nga yor ndax bo jappé ne sa doon yi bop nga dara du metti ndax sa doon boko juré yor ko la ca war xaro ca kenn ñom ni nak non lañuy dundé ku ci nek da nga fexé ba xamne li nga am li nga yor dang ko wara def ci ñeneen comme niñ ko defé ci yow motax dara metti wu ci ma sha Allah
0: tu ci kon nañu ñaan suñu borom rek mu deugural leen waye tam ye nit ñi ci ni ke jëfël alquran jëfël yalla la mbalka la mo xamni lo ci duy du fess sa ëlëk yowal xiyam dang ko fa fekk kon nit ñi nga xamni alquran ñor na leen dañuy gess wa alquran ndax am nañu cër ci diine ji waye am nañu cër ci adina ji lepp lu way bëgg mu yak ci alquran nga koy dello bo faato alquran lan lay jangal te muy téré bo xamni buñ ko wacc won ci montagne mu xar kon bu suñu borom dimbalé bam xaj suñu dënni nañu gessu ñoo alquran mu mel soxna jaar da nga boole ñaari liggéey yaangi jangale ay nit te du ñak defal yalla am ci waye tam amat ay tout tank yo xamni seen ay waju dañu deddu di len seen borom biñi indi goné yi lolu nga jël ko en charge di len yar ku ne xamna ni yor parental metina kousi ak mew yak dundu ba liggey bobu dal man yegna ci ak jaamu yalla gu reere nga ci djublu waye du xaar ci retour bo xamni dingo ci am ci nit ñi
1: dara jeuf soxna aram non nga ko waxe rek liggey bi day ñaari liggey dañay boole jangale ak yar waye boole yi tamit ño xamanteni leg leg seeni wajur yu goor dañi amuk jaxle ndax soxna aram ak jaxle rombout nga yor soxna mu ëmb joom ñent wër ben bis ñew mu am dom baye fa lire ba dem ci goor li ngay ñëk xalaat moy nan lay def ak lire bi nan lay def ak ki kousi mew mi hôpital ba lepp rek nek ci sun bop waye non nga ko waxe rek ñun bañ xamé né liggéel yalla yombut lañ daadi wakir lo sun borom tay itam ñu gis ni sunu turondo sona jaara manam mom da nekkon nday ñepp da nekkon nday ñepp nga xamé tane xamé wul won ki ak ke ku ñewon rek daad nay nek sa wajur biñ xamé itamit né non la doon dundé ñun tamit bañu ñuko won biñ ci ñëk am ay cheikh lañ yo xamanteni bis biñ ci doole seen yaay nelaw seen waju daal di may wo bobu yalla xamna ni xawma sax seen wajur waye daana ma deg ci ben radio ma ci def waxtaan neena xelam nekk ci man mu ni man daal ki may deg ci radio bi suma ko joxe sama doom yi amna ci mom yaakar mu daal lijeenti sama numéro wax na ni lijeenti nako ñaari fan do ko am bim ko amé mu daal di makoy wax ma daal ci tag sama borom kër mu daal ni ma waaw jëlal de ndax ñooñu mom sunu borom mo am seen fay ma daal di koy jël ma sha Allah nak sunu borom di ñu ci dimbali ba ñoon tay ñoo ci juroom ben at ñi ngi commencé di jang am ñeneen ñu ci top ñeneen ñu ci top ñeneen ñu ci top ba ñi ci mujjé ñew sunu borom ñi ngi ci defal ñi ngi ci defal tawfiq ak ndam ba fan yi rek buñu démé ci Seigne Abdou Samad mom Seigne Soyebu loolu lañ lañu wax nenañu yow li mom gis nañ baye defal yalla waye yaay defal yalla nak ci yow mi la koy dogo gisé dal ni bis nga tay nak sona jaare gey sindi mi tudé nako yaay defal yalla de yon ko woyé yaay defal yalla ndax li muy def kat wax deug yalla waron nañu bari té mom mu man ko té sona aram jombut kenn té ñun ni ay soxna lañ té baye du génn aduna ñu yël doom mayé yaay rek moy génn aduna ñu jël ab lire joxé motax heure bu excé ci man rek damay xalaat bu doon man dina bëgg ku taxaw sama doom kon bim doonul manet sunu borom man nako nato mu doon man kon sunu borom am nak mbax gu toll ne am yermanda gu toll ne xeyna lim mako jaglele motax ma xamne tane duma ci setan ndax du tek kenn munut la yukallifu llahu nafsan illa wusaha bim mako tege rek la xamne man nako te bo meena nga ni sunu borom nak mi ngi ci sutural kenn ko la meena wax ni baye yi ci daara ji toll nañ ci juroom ñet kenn ko la meena wax ni ma len amé el mew wala kous wala faju hôpital amut tay bo fi ñëwé suñu la waxé né lé ñi seen yaay dundut do ko gëm ndax dañ ñi japp né ñun may seen yaay ñi fi nekk ni mëna ko waxé ku né da nga fété wo kenn ku né fété wo nga doom jo xamantani ya koy defal lepp man daal lima ci am moy kousi jeexna ma dem jënd wala mew jeexna ma dem jënd wala xawna ño tawat ma dem yobbu hôpital sumay dem sax ku né ka nga fété wo sumay dem maak yow ñoy and ngaawi boot man may dox ay service waye wax dëgg yalla ñom ñi daal dimbali nañ ma ci liggéey baaxa baa té wax nañ ni amna ci qasida go xamné Seigne Touba ñaanon na ci Yalla né sama dëkk bi du Touba na doon nday ak baye bëpp jirim lool nak bama ko gisé man sama xel gëna dal né xamné Seigne Touba lu ñaanti dëkkam bi sun borom dina ko may kon ma xamné man bokku na ci ñi nga xamanteni ñu Seigne Touba doon ñaanti dëkkam bi ci taxaw jirim ak baye ci la bok ma gëna santat Yalla di gëna fédlu wat sama laxasay ci daara ji ak baye ak jirim
0: yi bu reey la waye tam ak jaamu Yalla la ndax bo xolé ñom ñi seen wajur dem defalu ni yalla lutax mu yobul len yow itam ñom du seenu yafus bo tax seen borom yobul len yow defalo suñu borom lutax mu bayila fi waye comme suñu borom xamna suñu teret mu ni de la jëk bindu ke dundu wa tay ñu del ci wat ci daara ji ay tuk tank lañ ñu jigen ñangum alquran mi day dess day woyef manam du doy ci ñom jigen dañ genn wara dem kër wara foot wara bare wala raxas té nga tuddu légui soxna jaara mu fégon lool lepp ba légui ñu daan ko askanale ko mëna root ban na ko bul ma yeen fepp jaara ji ndax man gu mëna root mëna na balé mëna buub mëna jaamu yalla di taxawé guddii di nafi la waye bo xéé day yewale koor waye tam dan ci xir ak njabotam te buñu ne jigen dañuy xaar ci mom lolu ndax lolu yeen ngui koy liggey ci daara ji fexeba tutangi jigen di togg ak foot ak def bepp liggey jigen yo xamni dañ ko def ci keur
1: jerejeuf soxna aram lolu yeb dañ len koy moñalel woné dañuy togg dañuy foot dañuy raxas dañuy balé lepp dañ koy def suñ amé événement danaka lu ci ëpp ñokay defal seen bop dañ leen di bayé ci wañu seen uniforme yi ñokay photo seen bop yi ñuy sol ñokay photo seen bop am set wicc gone yi nga xamantene ay baye la nekk ci daara ji amna ci ku ne amna ñu nga fétalel ño xamé buñ tilimé ya leen di photo ba mu égg nga wéri lem dem ranger ñu leen di couss ñu leen defal yépp ndax ay jigen lañ kon doyam rek ci jangal leen waye da nga leen di tarbiya walé ngir su ëllëgé suñ démé ci seen kër wajur man lo xamantani bañu dem ci daara ji yobale wuñ ko ndax am jang dong doyu ci jigen ndax jigen la koy xaar da bari te bari na gona yo xamantani suñ joggé ci daara suñ ñëwé dañuy indalé ak tayal duñ jubok seen wajuri ndax duñ bokku jikko waye nak gone boko yéré ci ak sawar yar ko ci ak set yar ko itam tarbiyo ko ba xolam loko sant mu def ko su démé kërri wajuram dina la noppal waye dina noppal wajuram mo nga xamantani mom lay fekk non lañ leen te xétalé tamit ci yoon wi nga xamné mo yoonu mourid ndax bari na ño xamantani jang nañ ba pek xam xam yu bari waye do deg mukk ñu safo wala ñu ndamo li nga xamantani mo yoonu serigne touba donte ay mourid lañ ci lañ tudd ci lañ yaru motax bu xel kom joté donte ben jour la dina jël fi auto daf makoy jaral ma fay ko ñu dem yendu xel kom nek ci Allah ba liggéey ba jeex ñu ñew journal khasida bu amé fi dina fexé ba jël auto dem yobul len fofu ñu durus khasida déssi wat ndaga nonu proxane leg leg ñu amal fa ziar bo xamanteni spécial la ndaga no itam juma ji dañuy dem diko ziar ndax ñom ñi ay gona lañ waye nak gëné du faté té boko dé wax serigne touba nang koy wan serigne touba moy kan moy lan moy fan boko yobbu ci barab ba ne ko ki kat moy cheikhul qadim fi la teud bo ligé nga yobbu ko barab seigne abdoulat ne ko ki dooma bo ligé nga yobbu ko seigne sall no ki dooma bo ligé nga yobbu ko porxan ne ko ah mom kat fi moy wajurum fi la teud wa yobbu ko ci daara ja xamal ne ko ah ñi ñepp ay torondom lañ fi lañuy jangé ma sha Allah so ligé dina ko baye xel xamal ko ni ñi ki moy ay ab roy kayam danañ ko xam ndax fi daara ji amna fi ño xane ay mam jaar lañ porxan goge lañ joggé jang ba mokal xam nañu wala xam ñew fi duñu jappale ci liggé bi kon yakana ñom ñi buñu démé porxan du leen jaaxal lool tamit day bok ci li nga xamantene day tax ndaw li bu maggé bu ëllëgé dina dañ ci ak riir waye jang kessere doyut at tarbiyat wal himma dañ leen di yar waye dañ leen di jangal waye dañuy def ci ñom yitte ju kawé jo xamantene ba ëllëgé fuñu mën dem di seen noflay wajur waye di sagu bu yoon mourid
0: as bi ni mo ko xandik fayda la ci xol li neex borom dëkk bi nga def ko té liggé bi ma la wax ku ne gis na soxta fadja mom señ touba bo masana wacc alquran señ touba day yeble ci mom nañ ko ko yobul ci taam mu jangal ko ak talibé kon nga xamni jangu alquran da and ak mokal ligue jigen ba fo meuna dem ken dula ci natou mu melni wax nañ ko legui jaar nañ ci yu gor ñi fekk nañ fa ay oustaz yu gor ño fay jangalé ndax yene ngi samonté jigen ñi di jangal jigen ñi gor ñi di jangal gor
1: soxna ara mo waral ñu ber leen ber fofa gor ñi ra yakana ba nga fa démé gisu fa ben soxna ku dul man ña fa nek ñepp ay goor lañ ñoo leen yor ñoo leen di jangal ñoo leen di saytu ci lepp wa fi tamit naka non fokk na ne kenn ku goor rek mo fi nek muy sama dom yor fi soxnam momit di taxawu daara ji kem talay katanam waye ñun ñi nga samonté goor ci goor ña jigen ci jigen ña ne jigen ñi di jangal jigen ñi goor ñi di jangal goor ñi ndax loolu jamono dafay toll ndax man mi di wax ak yow jang na ba mokal alquran jigen danaka musuma jangal gor moma jangal ba mokal alquran def ci man ab yar ak lepp luma meuna xam waye fa jamono tollu dembu dafa tollut legi motax legi gor ñi dañuy jangal gor ñi jigen ñi jangal jigen ñi man mi di borom daara ja guddi ba guddi la fay dem ta suma deme sama neeg lay duggu dallu suma xeye ñewat fi and ak soxna yi li nga xamanteni moy liggey bi
0: allah yalla yalla barke diine dafa fiir non rek la ko bëgge te jamono dafa yaqku amna leg legi nga gis ay buku yi sango deru bay te man lañ la naxé ci sax bëgg ñaaw ñortu amna fu boné way amna fu baxé mu melni parent d'élève yi ñom dañuy am part ci daara ji leg legi nit ak tayel yobbu ko rek mu jël doom sanni ci dara ja fatte ko leg legi jafé jafé ñaar ñu and ba andutuñu ñu bëgg muccal doom ji wala xëccu am ci ñu indil leen ko ndax leg legi ngeen jankonté ak jafé jafé yoy indil leen doom bu paré ciow am ci wala ñu jox leen doom rek fatte ko fi
1: ba jamono nak mo tëddé non du li nga bëgg toujours loolu la sunu borom di jox leg leg mu jox la wajur yo xamanteni ma sha Allah fuñ tollu ñi ngi saytu seen doom ci kemtalay katan leg leg ñu jox la doom jo xamanteni non nga ko waxe wajur wu goor ak wajur wu jigen taggo nañ xeyna wajur wu jig goor wa dal nay daw ay responsabilité am wajur wu jigen bi dina bëgg liggéey tax faaw lim man rek mo yobbu ca daara ja dem liggéey diko fayal ngir mëna taxaw ka nga xamanteni moy tout tank boba leg leg nga gis ko xamanteni wax deug yalla jamono da koy japp bëgg na doomam jang te amut moyen loy mëna def moy dugal ko ci biir social bi rek and ko ndaxit lu nit di def war na ca am ño xamanteni mom lay dimbalé lepp lu way def métier mom man doon rek du ñak am ci ño xamanteni da nga leen di bayyi ci biir métier moma nga di ci liggéeyal yalla loolu ñing ko ci jankonté waye nak amna ci yenn ciow yo xamanteni mom ñun duñ ko ci am ndax tax moy képp ko xamanteni ya fi indi sa doom yow rek ya ko fi mëna jëlé baye bu fi indé doom yaay mënu ko fi jëlé yaay bu fi indé doomit baye mënul wax ba jëlé ko fi loolu ne ko fi jëlé indi won dal mo mëna taxone sama doom joxal mako diiw joxal ko diiw waye nak baye ak yaay takali ko yaay indi doom baye ñew jël ci mom loolu mom mayu ñuko kenn kum ci mënti doon nak ak fo mëna dëkk ak fo mëna joggé ki fi indi xalé bi rek mo mëna taxawaat ne sama doom ñu jox ko waye ko man do ak lo meuna joté yeen ñaar ñun suñu neeku ja li suñu nekk rek moy ki fi indi xalé bi bis bu delu it moko fi jëlé
0: nga daara dafa wex donc te dañoy yeb daara dañ cey gisane jafé jafé yu mel nonu ñu bëgg ci gakkal daara loolu dañ ci dugalé wax la nga soñu nit ñi gis gis biñ am ci daara melni dañu bëgg décourager lo nit ñi ci ñangul alquran bëgg leena ñu foyoy daara won daara ginnaw ndax lolu ñëriñ la ci nit ab julit mu du moyu li nga xamne modé alquranu karim ak ñëriñ li daara am ci jëmmé doomu adama ji
1: sona ram daara mom ala kulli halin non lay tëddé ñi dañ ñaan waw ñi na dékk té ñi naan dékk ñuy ëpp ñi naan waw waye li sa ahmad rafa'i wax rek daara du neex té dootul neex té yeen ñi ci nekk baye bu ngeen xam ko yeen ñi ci nekkit na ngeen di muñ da xamne dootul neex kon ñun xamnañ ni du neex waye dañuy muñ te gis nga lo muñ rek mo woyef nak gis nga mbir boko bëgge ba paré diko muñ day woyef ndax yow dara dara ci dootul déranger ñun dañuy dégg lu nekk waye dañu bay suñu ginnaw rek ndax xamnañ ni ginnaw moy ñëk moy mujj ah kon kay wax dëgg yalla jërëtul xolo jërëtul wax tayit ñun ñoñuy soxlaal wa ñun soxlaal luñu leen ndax kuy takub sey faaw nga dem setti wa daara kuy tuddu doom di nga dem setti wa daara bu nit faato di nga dem setti wa daara kon ñun liñ am nan ko xam te teye ko man fofu la nek man ñun liñ am ñun wa daara nañ ko am te teye ko te di ci daw sunu kemtalay katan te ci jital ragal yalla kep nek na mbir mo xamne nak kuko deful bo ma gere ci ko ak ko meena doon so jangul alquran so magge li nga ñëk wax moy lan moma tay wona jang alquran ak diplôme bo meena am nak te amo diplôme alquran so magge dang ko recc te moy ñëk moy mujj kon nani bayyi ndaw ñi ñu dem jangi alquranul karim te ndax li ngay daj ci jangum nasaran boko dajé bala nga ko daj ci jangum alquran sax nopi na alquran man nga xam nga fum tambalé way xamu fum yam xam nga fum tambalé xam nga fum yam ndax suratul fatiha la tambalé jeexé mina jinnati wa nas téméré sar la ak fuk ak ñent wa légui ñangum nasaran man nga xam fum tambalé dé muy a way xamu fum yam da ngay jang ba doy rek bay té alquran day ubbi dënd bi té lo bëgg xam xam ko lo bëgg man ko té buntu bo fëgg mu ubbé ko kon nani bayyi doom yi yobbu len ci daara ñu jang té sun mu taxa soñé nako rek té discours am mujjibi kon amna lu xam moy na alquran da mënta ñak ci julit ab julit da mënta baña ñak jang alquran kon sun doom yi nañ leen jangalé alquran ndax bu ëlëgé ñu mëna bok ci ñinga xamanteni dañuy taxé ndax amna togu kay yo xamanteni ci biir aljana kudul ku sa doom ko alquran do fa tok ñu bari neen dañu wax né dañuy laaj naan sési wursi wala séti xaris yi wala séti or yi ñan ñoko am ñi japp né khutbu samaan la ñi japp né ay waliyen ñu ni ñi nga xamantene dañu yobbu won seeni doom ci daara bañ mokal ñom ñoo ci tok kon nañ yobbu sunu doomi ñu jang alquran mucc ci lu bare bare fi li ngay deg ci jamono ji yep danaka do ci deg daara do ci deg doomi daara ñi ngay deg moy ñeneen kon nak nañ goor goor lu ci jël sun doomi yobbu ko ci daara ndax alquran moy ñeuk te moy mujju tayit sunu borom mokay wattu bopam nak ñu baye ko xel inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ken munu ko yak na alquran mom sunu borom mokay wattul bopam kon ku ci ne na nga deugal na la ci yalla duggal waye bu la ci leneen duggalé rek nga yakku ci day yom waye bu la ci sunu borom duggalé rek nga gagne ci tamit day yom ndax sunu borom mo lay ar ci mbolam lepp luy shaytané sunu borom mo la yar ñu bari na dañ ci duggu ngir commerce motax duñ ci yag dara amul xaaliss dara amul khalis dara cione kessala waye nak cione bobu nak wa deug yalla wallahu yanzuruni wal qalqu tadbauni fil barri wal bahri sanqan bila darin gis nga njariñ bu andut ak lor rek nexa def waw njariñ bu andut ak lor rek nexa def te dara njariñ kessala te andut ak lor kon nañ ci gor gorlu bu baax
0: machallah njariñ lu andut ak lor la te kaddu seigne munda khay neena ak wax la waye tam amna lu ko leung lu ne ci bir ndax seigne touba sa waxon na ni ya mashara shuban in khiftum khajal faqaddimu ta'ala ala al-amal bu len ragale gatch de len outi len xam xam soke tek liggey te jang ba xam lo wara xam waye liggeel seigne touba jamako yalla ñaari rek and ci ab julit rawati nak koy wo kuy wote wo ak mourid sona jara ñu bayila kaddu gu mujji gi nga taggo soñu walé mbolém ñu ñuy téwlu ci seen émission dalal da fekk dara ñu bok bayila nga taggu
1: jëf sona aram ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant personnel bi nga xamanteni ñoo ñi jappalé ci dara ji kulim jum wala domata waye képp ko xamanteni dara yaa ngi ci biir dara sona jaara gi sindidi ngay soppé ngay xarit ngay am di jamm ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci taxaway yi nga xamanteni chaque jour yeen nga koy taxawa ndax sonaram daara yombut do nelaw ciowal gone yi wax ji fi da do lek ba jour do nan ba mandi waye ñom dañoo xamne ay doomi daara lañ dina ay doomi daara lañ nak ci daara lañ nek kon lool yep dañ koy muñ waye dal ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreem di wax ñi nga xamanteni tam sonaram ay defal kat yalla lañ nañ gessu daara ndax ku ci melni ñun ñi fi ñu nek momu ñuko dañ fay luyé ñaari daara yépp dañ ko luyé tay ji bu borom kër gi ñëwoon né dama soxla sama kër sama daara fan la do ngay di fanan waxuma la do ngay ndax do ngay tay ku ci nekk man nga wo sa waju sax ne ko kay jël sa doom waye baye yu ndaw yi nga xamanteni gisunu seen yaay man may seen yaay ana fan lay fanané ak ñoom danaka suma amé len lu may jaaxal wala lu may xalaat lool la moy kañ lay mëna am sama makkanu bop ba man ca dem ak sama doom ndax legui tol na fo xane yoruma ben dom yoruma ñaar dom ay domi la ndax dom yi nga jur rek du sa dom waye dom yi ñ lay joxit ñoñ say dom lañ te legui ki nga xamanteni da la luyé kër mom heure bu santiré jël kërëm da koy jël kon ñi nga xamanteni wax deug yalla am nañ doolé ta mëna dimbali dara nañ ñu taxawu ci sunuy makani bop danaka dara jafé jafé bimu am moy lool ko fi gis tay da luyé fam nek lool nak bu bëggé boole fayum lu yaas bu cher ak dundub dongay personnel bi nekk ci daara ji ku ne nga war ko jox dara lool day daadi bëgg met kon ma nga lancer appel daara soxna jaara gi sindidi képp ko xamné man nga ko dimbali ci ab nekku kay muy kër ñu la ci taala loxo li daal man damay japp ne man suma ko amé ñakuma dara waye li daal fekk awmako ma nga japp ne batay sama daara taxawagut ndax tay bu borom kër gi ñëwé ne dama soxla sama daara damay genn suma genné njaboot gi tasaro té suma sañoon day fatu sax du tax mu tasaro ma sañon liggey bi kalimatu wallahi loya gla souf muk waye nak comme ñi ngi ci télé tayit bari la ñukoy top tayit baye defal yalla yaangi fi yaay defal yalla yaangi fi xeyna dinañu deg suñu dekké it xeyna dinañu top suñu topé it xeyna dinañu dimbali lool dal ma ngi koy dagaan képp ko xamanteni yaangi deg suñu kaddu ñi ngi am bekté bu baax nak de am contenté bu baax baax ci seen téway bi ci daara ji suñu xol sedd na lool ndax lima koy waxe chaque jour man mom boma don envoyé ay million ta sa tank tego ko ci daara ji damay japp ni ba legui rek yegaguma ndax man fi moy sama kër fi moy sama lepp kuma fi fekk nak duma la yamalé ak kuma fi fekkut ndax man alcorane rek la am bëgguma leneen lu alcorane bëgg gima ko bëgg nak taxna ma bëgg le ko serigne touba ndax mom kuko xam ne lim fim tegon alcorane amul kenn kuko fa tek ah lim am ci alcorane amul kenn kuko fa am daré kamil seigne touba rek ko am mom rek mo am daré kamil ci deukam yépp fo dem fekk fa daré kamil lim am ci ay ndaw yi mokal alcorane mom dong ko fa am waye jurom wi mom rek amu deuk mom dong am ay turundo yo xamné kudul mam jaara do fa jangé la fay mokalé ci ay dongay tam fofa rek lañ fay mokalé kenen mokalé ko fa kon lol limi wone moy seigne touba da am ciir ci ab alcorane ku nangu ak ku bañ da am ab ciir ci alcorane yalla nañu ko sunu borom fayal ñi ngi wacce fofu sunu kaddu di sante ñepp di gëreem ñepp di sante kilifa jotaay bi seigne abdou samad duma tayé diko wax biñu xamanté yagut ti ziar buñ fa defoon yak naan ku jivre internet bi asamadi tv gis ngoko waye gis nañ taxaway bi nga xamanteni mom lañu taxawé bëgg gi ñu bëgg ba fuñ toll di ñu vocal di laaj ci lu ñek mba ñi ci jamm tek ci ne lu ngeen nek na ko xam mu ngeen bu nek dina ci and ak yeen kon mbacke ñi ngi koy sante diko lañu lo dong lañ soxla ku ñu jégué rek lañ bëgg waye nit ñu fala ngey melni dañu bokku ti réew mi metti nañu waye ku ci mel nak seigne abdou samad dina tax suñu rankoñ day fer ndax luñ bëgg lu nek xeyna suñ ko jaaré ci mom dinañu yom kon mbacke ñi ngi koy ñaanal fandu guddu and ak wër seigne sidi mi nga xamne mo nekkon ci caméra bi mom tamit ñi ngi koy sante diko gëreem yeen massaw nak ci choona yi ak naaj bu tang bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne abdou samad mom daf men seigne touba len ko jeglé rek muy taxawu dara ak ñu dara di jambar lol waye xam xam ñor ko ay itam bëgg lu bax lol xébul kenn nak xébul kenn ku ci ne rek la nga sekk mom da nga yakane yow rek la ko sekkal ngui koy ñaanal suñu borom mu guddal fanam yokku ko ba mu yek ko ci barki shawul khadim kon mbokk yi li mo nekkon seen émission fekk dara ni leen ko xewon ci tambali bi ñu ñewon fi ci touba tindodi ci daara yi soxna mam jaara gay sindi di jambar lol man ak mom sekk nañ jotay budul ben du ñaar ci xam xam bekk yar bi waye tam bëgg alquran gi ak jëf juré jimi jëf ay jirim yo xamne seen ay wajur joge nañ fi mu teye len yor len ba duñu joy wajur te ku ne xamne wajuru jigen dafa for lol ci dom ñi ñaan suñu borom mu depp la kartan ba li nga yene nga matelako ci barki cheikh khadim ku ñu ngi leen jox dig dajé ci benen jotay ci seen émission fekk dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: asamadiya tv di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak

0: mu bëgg nga so ay soññee wala bokk ay leeral ci lan mooy dëgg dëgg
1: waaw
0: gëm ab gëm ab dogal
1: ñu benn bennal ko rek
0: waaw bismillah kon ñëw ci
1: doore ñu fàtte ko li mel noonu waaw léegi ngir bottali tuuti ci li ñu doon wax léegi ci wàllu ànda
0: waaw
1: ak xam-xam bu jamono mën a indi masalan alquran jàngale na jigéen bu ko borom këram fasee daa war a toog ñetti laab wala bu dee du gis baax ngir ndawee wala magee na toog ñetti weer waaw tey bu xam-xam ñëwee ba fase nañ ko tey ñu mën koo seet ba mu wóor ne kii àndul ak dara it ñu jàpp ne illab xedda mooy bañ askan yu jaxaso wala muy seywaat feneen di yóbbaale loo xam ne ci sëy bu njëkk ba la bàyyi ko yu mel noonu bu xam-xam mënee wane ne fii jëlewu fi dara du tee rek mu war a xaar di diir bi alquran wax léegi laaj mbokk mi laaj bu am solo la ndax lépp lu jëm ci al iman muy gëm yàlla jullit ñi dañ ko war a sonne yonent bi moo jàngale l'islam sallallahu alayhi wa sallam jël diine ji def ko muy ñetti bunt ñetti xaaj iman islam ihsan ñett yi benn bu ne mu jàngale ay ponkam yi mënta ñàkk ci moom bu dee iman moo ci njëkk mu jàngaleel ko juróom benn ponk an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar khayrihi wa sharrihi xulwihi wa murri gëm yàlla mooy lan pour nga gëm yàlla yow doon jullit benn da nga gëm yàlla li aju ci buntab gëm yàlla ay tomb yu bari la gëm alquranul karim ak téere yàlla wàccee gëm yonent yàlla muhammad ak yonent yi yàlla yónni alayhimu salaatu wasalaam gëm it bés penc ne luy ñëw la waaye gëm ab dogal lan mooy gëm dogal faw jullit bi fas ne lépp lu mën a xew lu mu mën a doon loolu mi ngi ci xam-xamu yàlla maanaam yàlla dara dara dara du kumpa ci moom lépp la xam ay aay alquran yu bari jàngale na ko allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahun yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma ak aay yu bari hadith yu bari yi jàngal na ko kon lii xew ak fu mu mën a xewee nu mu mën a demee lu mu mën a doon rek nga gëm ne loolu moom mi ngi ci xam-xamu yàlla benn xam-xamu yàlla nag maanaam ci misaal li xewoon daaw ak lii xew ren ak lii xew déwén te bu mu waxee daaw mooy lii passé milliards at ba ci jamono ji ñuy dund muy tey ak lii xew suba lii xew ba addunay tukki ak la ca gannaaw tukkeeg àdduna lépp amut ci yàlla lu gën a lu mu gën a xam ak wala lu njëkk ak lu mujj ak lu gën a leer ak lépp ngi bokk teew ci xam-xamam li xew-xew yi xew ci àdduna yépp yàlla moom noppi na ci lépp benn ñaareel bi nga gëmit ne lépp luy xew ci àdduna yàlla bind na ko denc ko ci lawxu maxfuudam wax na ci alquran ne amul luy dox ci suuf amul picc muy naaw lu dul ay xeet lañ comme ni ngeen doonee ay xeet yéen nit wax ne téere bañ ñu bind lii xew ba bàyyiwul dara ma farat naa fi kitaab min shay kon gëm dogal faw nga gëm ne yii xew yëpp mi ngi ci xamu yàlla waaye nga gëmi ne lii xew yëpp yàlla bind na ko ñetteel bi nga gëm ne lii xew yëpp it ci coobare yàlla la xewee maanaam yàlla du buur boo xam ne léeg-léeg ci njaboot gi am ku ci def loo xam ne dajaa amul pexe wala mënu ca dara lii xew yëpp moom la neex wa ma tachaauna illa an insha allahu rabul alamin wala taqulanna li cheyin inni faacilu dalika xadan illa an insha allah maanaam yàlla dafa am irada faxaalun li ma yurid la ay aaya xadis yu bari jàngale na loolu amul lu koy rëcc di xew te du coobareem wala du jubloom ak luy nerew yooyu ñeenteelu ponk ci gëm dogal gannaaw boo gëmee ne lépp liy xew mi ngi ci xamu yàlla yàlla bind na lépp lépp ci coobare yàlla lay xewee ñeenteel bi mooy nga gëm ne lépp loo gisit ak loo gisul lu mu doon rek mbindeefu yàlla allahu khaliqu kulli shay wallahu khalaqakum wa maa taamaluun ay aaya alquran yu bari mi ngi war a ne lépp loo def rek maam tey boo jëlee sa loxo teg ci kaw taabal ji sax loolu am mbindeef la moo xam ne yàlla moo ko bind mooy xaaliqu kulli shay yàllaa bind lépp léegi nag yow jullit boo xamee lii gépp xéewal da nga koy sante yalla xewal gu jaar ci mindeef ni yow nga sante kim jaar ci mom te xamne ka mom cyante ga ka yoy cyante ga deug deug moy borom subhanahu wa ta'ala ndax lepp moma waye lepp lu xew dip safan nga man ko muñ ci na muñ gëna maté nam gëna rafaté nam gëna jaado ci abdulit wat ndiku li ñu bari ci nit ñi li ñi def ñu bari ci nit ñi tay safan yi yu bon yi mom lañu askana yalla ful la ka amé ñu ne dogalu yalla
0: deug da
1: de ñu ne yalla la deug di ñu ne yalla
0: deug la
1: musibe mu ne yalla
0: deug la
1: waye yu baax yi nak ma ngoy sante sama ligey nday la ma ngoy sante sama ñaari wayjur sama xam xam la sama njambar la sama li la sama lala lolu ndum te lu maga maga mag la te sax de safan bala alquran waxon yalla ngagn na aw nit ño xamne sa bu len hasana dalé rek ñu ne lana hadhihi li mom sunu yef la ñoko mom budé sayya ñu joxon seenu yonentu tumal ko waxna ci alquran ne ma asabaka min hasanatin fa min allah hasanati yubahi ngay sante yep sante ko yalla sa borom do no ci dara mo lako bax safani nak bu mu ci ba dalé tumalal sa bop wa ma asabaka min sayyati fa min nafsik donte waxna ci benen aya ne hasanak sayya kullun min indillah te ñaari wax yi safano wuñ lolu moy lan hasanati dañ koy viré tiyaba yi yalla bindal ñi jëf jëf bu baax itam nangul len sayyati di bakkar yek ngumte yek yi waral mbugal waye hasanati batay day firi xewal yi ak neex neex yek yi yalla di may ay jaamam sayyati di firi werdi yek natt yek fitna yek mbugal yi motax budé hasanati ci yalla lay bayeko mu xewal waye mbugal mu la dal yow tumala ta bop xamne ya def lu waral mbugal mi dal ci sa kaw li la julit bi wara gem war ko dundu kon gem dogal dafa bok ci arkanul iman moy jurom benel ci ponki gem lu meunta ñak la du lu ñuy wax rek di baye waye dafa ro don lu ñuy yek fas ko ci xol yi don lu ñuy dundu diko wax ci sunu lamé wallahu a'lam
0: ok jerejeuf seigne souleyman ci leral gu am solo gogou ci leralu mbok mom ci ponk bu am solo bi muy gem ab dogal mbok batay day leralu ci mbirum roy sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam ni wax roy sunna sunnati roy sunna sunnati bi beggon na ak leralu dal ci teunk rek roy sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam dal beggon na ko ci indi ak teunk yu gaaw rek ngir meuna xam deug deug lan moy roy sunna sunnati sallallahu alaihi wasallam manam ci yan lañ ko wara gëna
1: roy sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam ci gatal moy li alquran wax ne wama ataakumur rasul faquduhu wama nahaakum anhu fantahu yonentu yalla muhammad lepp lum len indil djel len lum len dox rek djel len lum len jangal xam len ko lum len digal def len way lum len tere bayi len bu ngeen ko defé rek yene ngi roy sunna waye nak buñ lo waxé kula digal ne la roy royal sunna digal na la demal nga jangé sirat yonentu bi mëno roy ko xamul sirat mo lay jangal yonentu bi nak la doon dundé ci bir kërëm nak la doon jëflanté ak ay dëkk ndom ay sahabam nga man leen tuddé ay talibem nak la doon dundé ak ñom ay nonam nak la doon jëflanté ak ñom ak lepp lu mu daan def ci aduna nak la ci daan doxé rek nga diko roy ci yoy yépp lolu moy sunna amna ci borom xam xam ñu wax né budé ibadat yi yi nga xamné ay jaamu yalla la ci lañuy roy yoonte bi moy sunna waye yi nga xamné nak jëfi nit la masalan yoon daan sol da bëggoon di sol lu wéx wala daan lek nangam wala ni la daan doxé ni la daan waxé yoyu du lu ñuy roy waye nak julit mom lepp lu mëna roy ci yoonte yalla muhammad rek lolu aw yow la ngeene la ci mom té la koy jàngalé hadith la bu wer dafa am ci sahaba yi ñatt ñu ñew kër yoonte sallallahu alayhi wasallam fekkuñ ko ba ñu laaj soxna yi yoonte bi naka lay jaamo yalla bir bobu ñom am nañ xol bu toy am gëm gu reuy dogu ci nañ dun jaal seen dun ci jaamo yalla seen borom soxna yi wax leen yoonte ni mi julé ni mi woré ak ni mi dundé ci bir kër gi ñett ni jaaxlé manam ñom dañoo melni dañoo xépp liñ leen wax kenn ki na yoonte day alquran dafa wacc mom yalla ne ko jéggal na la say bakkar yu ñëk ak yu mujjut yalla topul la dara kon bokul ak ñun limi def ñun dañoo wara def lu bop ñom ñett kenn ki ne man usalli layla abadan man dootu man law gudd yépp dama koy fanalo na fi leg kenen ne man day asumu dahra wala ufter bu mu fi joggé dootuma dok sama dund yépp dama koy wor keneen ke ne ana a'tazilu nisa fala atazawaju abadan man mom damay baye sax soxna duma tak soxna mukk ngir mana fete ak sama borom di ko dekke ko jam ah ñu dem yoonentu ñew wa kër gi net liko li xew ñi fi ñewon ak liñ laaj ak bañ leen tonté ba nopi liñ wax yoonentu wolu leen ñu ñew mu leen waw yeen yeena wax nangam ak nangam ñu ne ko waw mu leen ma leen gëna ragal yalla ma leen gëna xam yalla gën leen ko ragal waye man day damay wor di dog damay wor ay fan di dog ay fan damay julli di nelaw guddi gi du lepp lay fanano jul de dana ci julli jaamu yalla waye dana ci nelaw dama tak ay soxna yit fasiyene yor ay soxna feek ma ngi dundu nelen nak li moy sama sunna kep ku sip sama sunna boko ci man man raghiba an sunnati falaysa minni te gis nga mbir yi amna ci yo xamne du ay jaamu yalla maslan tak soxna amna ci yo xamne ay jaamu yalla fofu dañ liñ fi jang rek moy yoontu du ci ay julle ak wor ak tuddu yalla rek lañ ko wara roy waye nam doon dundé ci kërëm ak leppam dal luñu mëna roy rek luddul ay ben yo xamne borom be ko jaglél melnu mom moko sañ loolu lañ koy bayé waye luddul loolu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana roy gogu nak da war doon ci lu feñ ak ci lu neub bepp melokan buñ la jangal ne la yoontu ni la daan melo te muy melokan wu nit di defal bopam boko ci mané roy lu bax la waye roy ga na doon lu biiru na ab xolam sété won lap nam ëmbalé won aw yiw jaami yalla yépp nam ragalé won yalla ci ak wét man ko jaamu ci ak wét ak mbax gam neké won nga gor gorlu roy ko ci yoy yépp boko défé inshallah ya ngi roy sunna amul solo nit nan la yow fi nga bok ak nangam nga koko ay bakaram lay yok dira dolil ay tiyaba sunna nit ki man na bok ci keurug diine gum meuna don mbolom diine mum meuna don ba nopi don koy roy sunna comme mbolom diine mum meuna don nañ tudde sen bop ne ñom ñoy way sunna waye amna ci ño xamne ñanga ci ay bid'a ñanga ci ay moy yalla ñanga ci yenen yo xamne du dara ay sunna kon nit ni dila dekkale fi dila melal melokan wi amul solo li am solo rek moy yow nga xam yalla mo la roy lo sab yonentu nga roy ko sa kem katan wallahu a'lam
0: ok jerejeuf seigne souleyman badan ci leral gu am solo gogou ci laju mbok mom waye xamna ne roy sunna yonentu sallallahu alayhi wasallam amna ño xamne dañ koy tuddé sen bop yone ñom ñoy ñom ñoy ahlus sunna wal jamaa ñom lo lañ tuddé sen bop waye japp na ne li nga wax legi da nga wax lu am solo moy nit ki balan ko ray da ngay dem geustu ji siram ndax mënu roy ko xamul xam namu daan dundé ak ay soxnam namu daan dundé ak ay dekkandom namu daan dundé ak ay nonam japp na né lool nak di lu am solo lo xamné ni ñi nga xamné dañuy woté wo donte mom julli yépp baat bop julli yépp lañu yal waye ñi nga xam dañ ko jël fété wo ko def ko seen adresse
1: genné ci ku dul ñom maam seigne fallu doguma la waye lolu da bok ci woru dafa bok ci naqi iblis de naqi ay julit ba sank len reral len damay wax ne liñu tuddé ay tariqa ci senegal dafa am tariqa yu yag nit ñi xam ko lol am tariqa yu bes ñu bari duñ ko tuddé tariqa waye ni tariqa yi di dundé kep lañuy dundé dañu am seeni programme am seeni xew xew am seeni njit am seeni talibé légui nak yalla daf leena natto tariqa yu yag yi ni ci bokku te amuñu xam xam dañuy wëy ci seen banéx bakkan rek ñu bari ñom dañuy gëm né tariqa biñ bokku kep mo baax loolu mom baaxu brana mourid bo xamné japp na né mom kudul mourid ak ko mëna do ne ko ci dara am tiyat bo xam loolu la gëm ci tariqa am qadir bo xam loolu la gëm ñoon ci ñoom da lañ nek nit man na baax te nek ci benen mbolom diiné mu bokku lak mi nga nek yow légui ni bokk ci tariqa yi tay ñu jangul xamuñu dara seen gëm gëm bobu mo nek ci ay borom xam xam yu mag yu jité ay kurel ci harakat islamiyya yu bess yi lool mo leen yobé ñu gëm ne ñun ñoy ahlus sunna wal jamaa ku dul ñun rek dañ nan wa bida la dañuy waxtaan sax nan wa bida ak wa sunna wa bida moy kep ku bokul ci ñom nañ la xam nga doon ki gëna ragal yalla ci jamono ji ngay dundu xam la ngay ko upp xam xam ci jamono ji ngay dundu gën fe jup dak fe jaamu yalla gën fe sori lepp lo xamne chaan la waye comme bokko ci sen bolo pour ñom wa bida nga pass pass bobu moy jahil mom la jahil li ne ci tariqa yor ma al asafe ay borom xam xam ñom ñoko fa yor lolu waro gu ñett le bo xamne sheytaane ci nax ñu bare bare ba japp ne mbolo mi mom ku ci bok ak no meuna mel ak lo waye di lo sagan rek yow ya bok ci wa sunna ya gën ku dul yow ngir lan mom ci wa bi da la bok seigne fallu lolu njumte lu reey reey la lo xamne mbokk yi koy def war nañu ragal yalla te xamne dañu nek ci
0: jeureu seigne souleyman manam li nga wax na ak woro la da gëna deegal sax ak woro la ak pexam setané yu gëna findel moy budé ci ku aju ci kuy woté wo ak mourid di woté wo aju ci seigne touba ni seigne touba jangalé nga xam ni léré ngir nga mëna nangul yenen julit yi mëna wéré liñ nek ñom ñëpp nga jappalé julit di seigne touba jangalé ni mu léré bindu ko mu lér dama japp né kon ak woru deug wala pexam setan moy tax am mourid di mala jappale len
2: wallahi ndeysan
0: ci ko xamne ni dane budé ci walu tariikh yi fakkul wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilal aw intama li ahmadati yani lolou nim léré id kulluhum qata'na ala sawa'd lolou dafa lér budé ci lu ajuur ci tariikh xamne nga xamne teunkul ci ay tariikh lim wax ne wal tuhbibil mu'mina lil iman teunk na lepp
2: aywa masha Allah
0: waye fala tuadu man ra'aytum fahu yukhruj la ilaha illallah gis nga ni mbolé wat julli nga xamné kenn señu ko nono kep ku qas di génné ci gemñam batu la ilaha illallah rek señ touba daf la wax na nga bañ ko nono nga jappé ko ab soppé jappé ko ab mbokk lolou ko lim ci jangal japp na né kep ku aju woté wo ci señ touba lolou nim léré bok fi bayir japp léré lolou pexam seydan ak woru mënu ko wess
2: wallahi ndeysat
0: waye budé ci ñéné nga xamné ñom ñoy tuddé seen bop ahlus sunna wal jamaa li doy wa ci seen bir moy li ñi wote wo baat bobu dama japp dañu xamul valeur bi ak limi tek ndax ñoo xam liñu gëna ragniko nga xam ku leen xam ci rew mi wala ku leen di baye xel ci rew mi ñi gëna xam ngagne ak saga ak sikkel kesse ci leen ci manam loolu moy seen symbole manam loolu moy seen bu dey am nañ chima wala mbir muy tax manam bu dey am nañ luñu leen ragnet la dal lool la man nañu wax ne lool la ñen ci xam yépp ñen ci gëna xam ci lool lañ leen xamé
1: wallahi ndeysan leg le nga xam julit bu jang ba dañ ci reer di dundu diinem nako diinem bëgge doon ko warmal julit ni fonk ay kilifam di gor gorlu ci nawafil ak azkar yi kam katnam am nañu wax ak mom ba wo nañ ko duggal ko ci lanen waye lan lañ ko yok loolul boyal nañ aw lamiñam
0: wallahi
1: kula neex sagal kula neex waal ci mom sabar ko bokul ak aw yon rek waxal ci mom lula neex dagandul abdaram kep lañ ko yokal dul lanen
0: wallahi
1: ba nopi nak lolu dañ koy tuddé li ci gëna met dañ koy tuddé sunna dañ koy tuddé da'wa te yoy ay baat yu bax la yu am solo motax sheytaane dal sa deug deug ku bari doole la
0: ku bari doole la wallahi xam nga li yaron nabi sallallahu alayhi wasallam jangale al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi
2: wallahi ndeysal
0: ab julit moy ko xamni ni nit ñi mucc nañ ci saw lamiñ sa ayu lamiñ ak sa ayu loxo lolu japp na ko jëfëndiko won di nga tan len wul pas 7 ans bi yépp pour xol ayibi nit ñi pour diko jébané diko wax rek fekk da nga ci jublu ak labiré sax dafa am ñak hikma ak ñak xam deug deug lan moy woté ci l'islam ndax dafa am aya yo xamné nit ki bu koy def dafa am aya yo xamné ci yéféri la gëna jëm la ko ndax ya ayu nabi jahidul kufara wal munafiqun waghludu alayhim téngal gogou ci yulli ni laaj waye budé ay say mënum jull ngay waxal genn wax gi genn ki nga xamne ak manen lay gëna nduru waye duru ab labi rek lay sa ak yejji lay duru waye du sax ñi da ngay leen yene bu re da nga japp na ci safar lañ nek na ngay waxe ak ñom nekku ni sa da ngay leen yene ngir ñu depp waye da mel da ngay leen di ñaawal dal da ngay leen fessal ak nono waye du sax bëgg leena delosi ndax ko bëgg delosi amna noy wax ak mom noy communiquer ak mom ngir bëgg ko labi rek bu fekkene da nga japp na ñom ci ak ñum da lañ nek nga xamne dal ñom ci ay tiaxan deug japp na ne wax deug yalla ni ñi def wuti na lool ak li ñi wote ko muy
1: doon war amna bala nga jall fofu amna ben way ko xamne borom xam xam la denañ day wax ci xam xam dañ koy deglu masna deg ci waxtanam wax du doy war muy wax na seen mbolo mom ñi ci bokonte bayileen dem def dem bok ci ñeneen alhamdullilah ci ay moy yalla lañ nek ci ay taxan lañ nek waye gisuñ ku leen baye dem di gor gorlu nga xamne mom mi ngi sante yalla ci lan ay mbokk jul tam ñay tagal ñay moy yalla seen borom nga xamne lolu lu doy war la setan ak beuri doole ak beuri doole lay fekk ay baat yu rafet yu bax ligey yu reey ci l'islam mu dox la tour wi ba nopi dila def lolu lanen lo xamne lepp ab sabat la
0: sey ni nga seigne souleyman tabarakallah ci leral gu am solo gogou kon mu melne mbokk mi day lajat batay amna bakkar yu ñu wax nga xamne donte bakkar la way amna yo xamne dañ nan bak moy bakkar yu magi amna ci fuk ko suñu djoba di lim mu lim len ci ñaar fuk mbokk mi loolu bëgg ko ci takantal indi ko ko ci ciak tank
1: waaw fa tabarakallah bakkar yu bandi borom xam xam yi dañu wote wote bu yaatu ci lan moy bakkar bu mag amnu ubbi buntu bi yaatal ko lol ne moy bepp bakkar bo xamne alquran da cey tekkoo wala hadith bu wër da cey tekkoo kon bepp bakkar bo xamne yalla neena ku def nangam man nangam la wala mu bayiko ci yoon salam ku def yalla yalla dencal na nangam ci xeyti mbugal lola bakkar bu mag la lol nak lu bare bare la amna ñuko limba ci juroom ñaar fuk wala luko upp al adh-dhahabi adh-dhahabi bindna tere bu am solo moy al kaba'ir waye tere bobu nak la ci xoromu ay jamono dafa am ñu womol bekk muy lim kaba'ir ba ag ci kabirab ngagn walu yalla yi ak nono len ak len wax safan am ñu mol tere bi bobu ñu effacer ko ak lam ci bind yeb bo le genné ko ci tere bi lool lan nga ci jangé lan lay tek amna ci borom xam xam ñu ko lim ba ñaar fuk seigne touba radhiyallahu anhu kaba'irul 'asina 20 atat amman nuquluhum sahihatun sabat amna ñu ko wacce ba ci juroom ñaar amna ñu japp juroom ñaar la wala sax ñett la xamna dañu doylo juroom ñaar yi ndax buñ bëgge lim ñaar fuk yaak wala luko pour dañu ñu jël temps bu yag
0: deug la
1: te juroom ñaar yoyu dañ ko sukkandiko ci ben hadith bo xamne yon taw wax sallallahu alaihi wasallam ittani bu sab'al mubiqat moytu len juroom ñaari bakkar yi halak ñu laaj ko juroom ñaar yoy yan la ya rasulullah mu commencé dilim ashirku billah ba ci ñeek moy bokale ak yalla bokale mom sik amul borom xam xam l'islam yep xam nañ ne moy li yes ci bakkar ndax moy ben bakkar bi alquran duñ ne kuko deyalé dem safara yalla du ko jéggal muko kiko yalla jéggal moy koko to bayiko waye ku ci dé safara rek yalla haramal na ci yow aljanna tekkoo ci tekk yu metté metté aya alquran yu bari saari alquran yu bari wacc di jangalé wétal kennal yalla bañ ko bokalé ak dara fo ubi ci alquran fekk ko kon bokalé mo ci jitu ashirku billahi benen bi yoon salaam wax as-sihru muy njabar ci bakkar yu magi la bok mo xam njabar kat bi tok di njabar ay nit wala ay nit di ñew mut len njabaral ak ki gem njabar kat bi di dem ci njabar kat ba diko deflo ay yef diko njabar lo ñenen ñi ngi ci bakkar bu mag ku melni ash-shinqiti muhammadul amin shinqiti ta adwaul bayan mom day wax sahna sihru kufru la sukkandiko ay bi borom wax suratu taha wala yuflihu sahiru haythu ata am njabar kat mom ak lu meuna xew du taxe yalla dako dakal taxe mutlaqan neena nak kuñ dakal taxe mu ko am ci gennanam ku kafir do nga meuna don rawat na bo deme ca suratul baqara harut ak marut wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur balen la jangal dara ci xam xamu njabar bi dañ na la nun fitna lañ de bul wedd yalla kon limi tek moy bo jange li da ngay wedd yalla bok na ci bakkar yu magi bok ci it qatlun nafsi lati harrama Allahu illa bil haqq ray nit tay lu xew nak lu tassaro ci sunu rewmi beut bu set yaangi deg ay xabaaru ray ci ñak solo tay ak dembu tassukaay xabaar yu bare ngi wax ben way bu ray ben way ci lan dafa luy won kërëm wala neegam amel ko juroomi junuyum ko rafay kep ci lako faate ñaar xam nga ray bu ñëk foko digan rek ay bande yo xamne yaqku nañ ba lol moy seen liggey wala ku nonu nit nonu gu jeggi dayo fexel ko ba fat ko waye li gëna sof tay moy ray yu bare bare ñaari xarit la and mag ak rak borom kër ak soxnam baye ak domam ñu jégué wanté wa kër gi wa koñ bi minante kep daana and ci yu bare bare bare ñoy rayante ci yu ñak solo man sénégalais warna delo ci wat ci seen xel bu baaxa baax bon gi ray nit bon alquran wax ci lu leer nani kep ku ray abdulla tay ko tay bo de da ngay dem sawara tek ci mbugal yu metté metté metté fa jazaohu jahannam khalidan fiha bo dugé safar do to fa genn merom yalla dal na ci taka wa qadiba allah alayhi wala anahu rabbum yalla dal na ci taka yalla ngi dencel bugal mu metté te li buñ koy waxit ray nit dafa bari passion brana ko xamne xam xamam mi ngi match ci faj way febar yi malade ñu febar bu met nga war ko faj man ko faj waye sagane ko nek ci sa yefi bop ba bakanam dem nga yaakar ne kenn xamul sa yon nekuti yalla xamna lepp brana ko xamne ndomba tankam tagan nañ ko ci xex ak jox ko fetal mu don ab tak der lolou jox ko sañ sañu nogutu ay nit tim di door bam faatu japp nit ci luko jar ak luko jarut ci deug ci lu dul deug tek ko yo xamne woro ko ko meuna tek ben loi mayul lako ay bakant ci dess lu bari ci ñooñu ñi ngi faat ay bakant
0: deug la
1: ci lu nit ñi yeg ak lu ñeegul
0: deug la
1: ak yenen ak yenen am barana kuy dawal auto ciagantem ak wayadem mandi yor sa auto di dawal wala di focc ko tele bi dakawante ba bakkan dess yi nga yaakar ne man nga def say pexe ak lay say lay ba muccu wallahi yalla nga xam lepp te da nga dajje ak mom
0: deug la
1: nañu baye xel ne ray nit dafa bok ci bakkar yu maga magi bok ci gënaaw buñu waxe bokalé wax njabar wax ray nit yoon salaam waxna aklu riba lek riba riba yi dilo xewlu tasaro naka non lek alali jirim lolu yi dilo xewlu tasaro mo dal ñu ci rew mi fiñ tollu sori na de
0: deug la
1: kabaayri lo ci laal dafa fess dela ci
0: peñ deug la deug la aw xewit la
1: manam fiñ doon ni bok na ci yi gëna jafé tout tank bu way juroom gënaaduna baye fi alal du bari fekk ma ngay nam ferogul wala ma ngay door fer mu mag gënaaw fukkat ak nangam ñaar fukkat fekk fa alal ja ñu xamal ko li ya ko doon sa baye lool ak jafé ana alal ja am nañu ko jëfëndiko leg lay ay mag lañuy tuddu ay nijaay ay yaay ay bayu ndaw yalla xam lolu lu bona bon la muy lek alal jërim ci bakkar yu mag yi la bok momit gënaaw lek riba naka nonu waxna yaqdar rawat na yaqku daru jigen do xamne ko sammu bopam la qasful muhsanat al ghafilat jigen do xamne ko sangewula ko fek bopam la nga xey xey tumal ko njaalok lu ko niru yaqab daram lolu ci bakkar yu magi la def lula bok amna tuma jo xamne sa boko tege ci kaw nit meunato ko rahas ak lu jamono soppe ko ba mbiri leer na linku tumal du dara ci mom mom doonu ci dara amna beut yu koy xolé ba legi fa yawa yegg du man yegguba amna nopp yu tuma ji dugu ta lay setal tuma ji du fa meuna yeggati moko te amna ño xamne bo len tumale yak nga sen dundu barana ku faatu ay jafé jafé khalaat naqaru xol yu baye ko ci ay tuma yu dal ci ab darab kep moko yobé naka nonu bokku na ci bakkar yu magi at tawalli yawma sah ca ba jihad di am daw ci besu xare ndax mbolam julit mi buñu ande wara xex ñu wara deugal seen bop gor gorlu ku daw rek neewal nga doole lol ñi ci dess bu fukk nekkon wara jakkaro fukk yever bu ñent ñun dawe ñun dërom ben lañu déssé limi tek moy man nañ ñoo faagaal ñan ñoko waral ña daw kon yoyu mom ci hayyu hadith bob ay bakkar lo xam dañuy halak tekkuul nak ne dërom ñaar yoy dong moy bakkar yu magi waye bakkar moy comme niñ ko waxe bo xam dañ ci wuté ñi di ko lim ba ci ñaar fukk ba juroom ñaar fukk ba buntu bo xamne sax amatu lim dañ ko ubbi ci mbollem bakkar yo xamne tekk woron na ci alquran wala ci sunna té sax nak li gëna gattal wax ji moy bakkar bu mëna doon ak lu mu tuti lu mu ndaw sa bo yegé né bakkar bi graw lu woyef la yeg yeg bobu soppi nako bakkar bu mat bakkar bi lu mu tuti fi yow rek reey nako fa yalla sa borom ki am tawfiq moy ko xamne bam defé bakkar mom dafa japp ne def na lu reuy bakkar bi lu mu reuy reuy fi yow non la touté fa yalla sa borom man la ko djegal waye nu mu touté ci yow reuy ko fa yalla sa borom kon motax xeb bakkar musiba la wallahu a'lam
0: tabarakallah serigne souleyman badane ci leral go am solo bogu ci laju bokk mom bokk mi dafa bëgg nga dikkal ko ci ñariñal julli suba melne lu jafé jafé jafé la ci ñenn ñi ndax wa bismillah
1: alhamdullilah waaw julli mutlaqat rek
0: ok
1: dama bok ci yi nga xamne nit bu beugé am diiné amna jullit ño xamne ñi ngi dundu waye xamnañ ne amuñu diiné li leen seen diiné sante sore nañ ko lem leen téré lab nañ ci biir waye leg leen nit dundu yag mu am tawfiqu yedd bopam wala kaddu diké ko fu soob yalla rek défar lu bari ci dundam mu réccu fas yene am diiné ku bëgg am diiné lan lay jëkke sammu julli diko def ci waxtu yi diko def ci lab diko def ci mbolo mi fe nganta amul moy li nit ki di ñeuk teye ci dinem waye moy li nit di mujj di ñak ci dinem amna ñu sagam ñi julli ñi ngi wor waye jangal qur'an wu ci dara tuddu yalla sonnu ci sara sen yon nekut ci dimbalé ku new doole sen yon ñen ñi dañu wayati ba koor dañu dem ba sen yon nekut ci donte ñi ngi julli ñi ngi nangam waye lañuy mujj ñak nak moy julli bes buñ ko fofantalé bes buñ ko baye rek moy baye nañ lepp diiné motax lu mata fonk la abdulli dal sa deug deug war nañ ko mëna digël diko soñi ci lu neex bam dess julli nit ki dako wara taawel bopam ci nam gëna maté ni ko boromam santé rawatana nak julli yoy nga xamné mom moy mandragal kan moy nafiq ak moy julli deug deug moy lu melni julli ge masalan lu melni julli suba nga xamné ñu bare bari senu ciagante buñ dé julli ci sabar takusan lañ ci gor gor lo ko neew julli ge fekkul len ci ñen ñi liñuy gor goru ci len julli ge neew julli suba bokku ci wala bok duñ ko def ci waxtu ngir lan ñinga teddi nelaw deug deug war nañu xamné aduna bi ku fi bëgg dara rek lu mu nelaw nelaw amna waxtu xamné bu joté mu jog ci tel nek ci ay ligéyam di ca ñaq di ca sonu té ligéy bobu lu mu am solo lo ci mëna jëlé lo ci mëna yaakar liko ëpp solo moy ligéy Yalla sa borom ci yim faratal ci yow té farata yoyu gënaaw tuddu baat sédi julli mo ci ndëk mo da deug deug julli da ko wara fonku kem katna
0: barakallah
1: wallahu a'lam
0: jërëjëf señ Souleyman ci léral go am solo gogu mbokk mi ñëwaat ci julli yor yor
1: julli yor yor mo ñu tuddé salatul awabin pour wi rek jarna ku ne fonku ko al awabun moy ñi nga xamne ay nit yalla lañ dañuy delu ci yalla dañuy tewlu yalla di sakku ngeureumam ci lepp lu meuna doon señ Touba jangale na ci masalikul jinan ëllëg yowmal qiyamati julli yor yor ci bopum day nek jëm taaw ci kanam yalla di lay ku ñew mu ne yalla ki day kuma fonkon la kuma daan watlo ci aduna dimbali ko nga fonk nga jéggal ko wattu ko ndax da nga daan julli yor yor waye kuko sagane sank ko sa yon ci julli yor yor da nga ñew bëgg lay mu ne yalla ki kuma sanko na ngeen ni sank ko fi tay mo ra deug deug nafila gu reey la nafila gu am solo go xamne yoonu sallallahu alayhi wasallam da ko fonkon mom nak nañ koy julle moy nafila ñaari rakka ci waxtu yor yor bu la neexay ñent bu la neexay juroom ben bu la neexay juroom ñett moy la ci gëna bari wa kaunuha aksara min samani karihahu ba'du dhawil adhani li khulfihi sunnatu dhil maali ñu ko sëriñ bi jàngalé julli yor yor ëpp juroom ñett rakka lenn ci borom xam xam yi dañ ko sip ndax da wuté sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom musu ko def mu wessu juroom ñett rakka kon nafila la go
0: ñu ko natalé ci waxtom wan wax lañ
1: bëgg ay wa waxtom moy yor yor yor yor moy sa bu jant fenké ba tégal lu mat fukki minute ak juroom jant bi waxtu bu mëna fenk rek bu dawé fukki minute ak juroom yor yor jotna ba zawal ba ngay dégg note tousbar digënté ba foko julé baax wallahu a'lam
0: jërëjëf señ Souleyman ci léral gam solo ci laaju mbokk mom mbokk mi day tay day wax né batay wor wor bisub altané ak alxames lay laaj mu melni amna ay soñé yu ci
1: loolu it bokku na ci sunna yi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam moko daan def li ëpp ci ay altinem ak ay alxamesam da ko daan wor da daan wor lu bari ñaari fan yoy amna ay jamono len ci sahaba yi laaj ko lutax ngay wor altiné ni nga ko fonké mune len dhaaka yawmun fihi wulitu bes bobu ci la gëné aduna sallallahu alayhi wasallam bes la bo xamné it ci lañuy yëkëti jëf yi wa fihi turfa'ul a'mal man nak dama bëgg

0: adama sa bu xey am ñaari malaka yu and ak mom lepp lu mi yendo ci becc ak ba jant so ñokay bind bu jant so ay ñom seen liggey matna dañuy yegal jëf ya waye jamono juñu yegg amna yeneen ñaari malaka yu wara wacc and ak mom ci guddi gi ba fajar di jotat ñomit seen liggey matna ñu dem ñi andamon ci becc ak bi ñewat nu lañu wut wante rek kon yëkëti jëf yi day am bu set gënaaw lolu mu amaat yëkëti semaine semaine bu jot te ci bisu altine ngi lay doon ñu yëkëti waat nit ki lim jëf ci semaine bi yëpp bokon na ci li tax yoon salallahu alayhi wasallam tamu fonk di wor altine ci gattal dal wor altine ak alhamis dafa bok ci sunna ku koy def ya ngi roy yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: mashallah mashallah seigne souleyman ci leral go am solo gog bokku bi batay day wax azaka yi mbayum rosé
0: fa tabarakallah manam mbayum rosé dañu wara ñëk xamné yépp yi ñi bay ci nawet bi muy gerté dugub mbokk ñëbé yépp naka non man nañ ko roté mu ñor borom xam xam l'islam bu ñuy jàngalé azaka danañ takalé mbay mi nga xamné da taw ndoxum taw ko ñoral ak mbay mo xamné ya ko roté bam ñor bu dé li taw bi ñoral bay nga am lu mat nisab té nisab buñ ko waxé moy xamsatu awsuq juroomi wasq wasqu natukaay bu yagla bo xamne ben wasqu bu ne moy juroom ben fukki sa mota juroomi wasqu ñett témer sa la bo amé ñett témer sa rek moy juroomi wasqu boko don nat ci ay muddu moy junni muddu ak ñaari témer 1200 muddu muddu moy lan loxuy di doomu tib ba fess bo tibé ni ne ben ñaar ñett boko defé junni ak ñaari témer yoon li nga ñor la ci mbay bu tollé non lolu moy nisab ataka dalay war bu ko matul ataka warul la bu la ataka waré ci mbay nak li nga bay yépp dang koy def djuroom fukki xaj djuroom ñent yi moy li la lew ben bi ci dess fukel bi mom ataka la dang ko wara jox fuqara ak masakin ak ni yalla wax na ni len do ataka mbay mo xam nak dang ko rosé mom genn walu fukel ngay joxe bo konté djuroom ñent fukel bi waron don ataka dang koy xaj ci digg bi jël djuroom ñent ak genn walu genn wala gi moy ataka moy nesful onshr borom laaj bi nak melni lim djublu mom moy liñu tuddé mbayum nor ci rewmi manam kuy bay ay salat ak ay soblek ay supamek ay tomate ak yu mel nonu wa yoyu ci masabi imam malik ataka warup ci idh hiya fil muqtat mimma yudqar manam liñi genné ataka ci mbay dañ ci charte ñaari charte ben bi na doon luñuy dundé lu melni ciep melni mbokk dugub ñebbe yu mel nonu wa yo xamne matul dund comme ay xal ay najo ay xéeti lejum ak firwi yoyu ataka du jégen benen bam mimma yu dakhar na don luñu mëna denc mu mëna jël ab dir ta du yaq moy ñi gënal ataka comme ay gerté gi mbokk ak yoy ñu wax non waye budé lejum yi ak firwi yi mom boko dencé digënté bu gatt mu yaq kon ci gattal yoyu ataka waru ci lool nak moy ngir imam malik waye bo gënné ngir mi da nga fekk yenen borom xam xam yu mag ci l'islam yone aha kay mbay mom lepp lu ñor ñu man ko jarignu rek dañ ko wara gënal afak lolu moy mazhabu al imam abi hanifa mom da jël ben aya ci alquran def ko muy qa'idam ci buddu azaka wa mimma a'rajna lakum min al-ard yalla ne liñ leen gënël ci suuf na ngeen ci joxa azaka motax mom ay amul sax nisab lo ñor le dañ ci wara joxa azaka lu mëna doon nak lepp lo mëna bay garab guy meñ la mbayum nor ak nawet lejum furwi lu meuna don rek dang ci wara joxe azaka ci mazhabam waye ñu xamit ne wax giñ wax ne mazhabu malik al fawakih wal qudar ken duko joxe azaka lolu moy al mashhur moy as sahihit moy ar rajih teewul amna ci borom xam xam mazhab bi ñu wax le abu hanifa wax nak furwi yek lejum yeb dang ci wara joxe azaka
1: ci borom xam xam mazhab malik
0: waaw amna ci borom xam xam mazhab bi ñu ko wax donte bari wuñ ta nuñ ci joxe azaka te wax joju lutax ñu war ko delosi ci penc mi borom xam xam war ci waxtanat moy jamono waaw parce que buñu jëk gis nga furwi ak lejum nit ñi dawuñ ko bay ngir jëlé ci dara luñ dundé rek lañ ci daan soxla tuuti lo xamne yow ak wa kër gi bu ngeen bëggé lek man ko man ci jël jëfandi wol
1: amna da ngay gis ko am sa kër ni am ci ben espace
0: aywa aywa am fa say quelques banana wala say garab ay kani ak bu mel non waye tay nak buñu dé bam doon ay tol yu mak nga xamne baykatu soble baykatu tomate kani man na am da ñoo ëppalé fuuf ñi bay gerté ak dugub li ñu jëlé ci mbay
1: deug la
0: ñing ci gagné ay million
1: deug la
0: deug deug jaar.